0: Galaxy FM.
1: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: FM Mati City. Mati City. Mati City. 99.1 Big City.
1: Urah, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate.
3: Ah.
2: Kung pangit gani ang mutapan,
1: Eddie Hood Apple. Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may

0: gusto niya na ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata mga naay gipamati nga sama nako try mo sa Visionex Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure, Therese. Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Okay, Aida Cordero. Taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
8: Santan Plus Herbal Soap.
10: Manami gin.
8: Santan Plus

0: Dili pareha sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Parparali pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Radio City 99.1. Exciting!
1: Ura, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inoom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako naman kadakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: I know.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal.

0: ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo buhab-hab. Exciting!
4: Mga katupa, exciting!

0: di download.
1: Oh, mitlah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani magud ni siya, mitlah. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
11: Ay, no,

0: naka-turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Sound Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Kung mamino ka sa XFM.
1: Par! Alima! Akuratira mo lang yung mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!

0: menang imong pangutan na?
1: Untay! Spanish!
0: Sa unsa man?
1: Kanang! The boy is running!
0: Kisa yun rana?
1: Si Katobe!
0: Akuan! El Niño Misotoy!
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa ging gasiyot. Nanggo akong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong bimintin. Maayo kaayo siya. Gamit

0: 3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Caniero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging duhakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Opo, TSL komplikado, balo mantike. Masakit ang aking katawan, malagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful ka ako sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ug tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
7: Exciting.

0: Galaxy FM.
1: Par, aku rati ragus misis ni monga. Dina mo gai mong tama di doi kai gidia bite sa di aika.
2: Exciting!

0: Sikap Lodi nga ngaplay sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abis Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga-apply unta kong barbero.
2: Hala, suwi. Suwi ha? Bayot yung. Among itawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako itian na nabukod ako na. Siguro marag-bulan na siguro sa likod. Matanong ako kay Sir Indon at istingan daw. I-try na ko inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo. Take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan. Gamay, mga kumbukol. Na ako isis ba? Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod. Mubag na ako sa akong lagay na kaniyang produkto sa Yestoil na panin, dako kay katabang sa buwa.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalik ko sa tika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May baka at lavo.

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalon na sinyo sa ito siya. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Ulit na.
2: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ep.

0: Happy Fun Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdako ang koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nainay na siya. Nainay siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis na kinawala, magod. Basta ka ako, usalag mo kumutis ko muna nyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahal.

0: ko si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ko dako sa Sista Pay. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun, ang Sista Pay. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pay.
1: Sista Pay, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pay. Symptoms persist, call your doctor. Ibig sa mabuti ka.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, ano yung nagod, par? Pakurating ako na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka gwapo.
2: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, dili ka. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Trade. Tumangdod, sir. Hindi ikigdom ako binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagig pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan to sa akong suot ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Dainey, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sista Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Letra O.
1: Ay, ako na nga eh. Pinahirapan niya ko eh.
2: XFM Makati City 99.1 Exciting.

0: naman pura.
1: Tinood ba ma matog ang isda?
0: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus ibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamat mo ko dugay na sa tubig ka tulog. Lima na din ka tuig na din ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo lagud ko. Kaniadto dili man masama din

0: healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: RJ. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galaw yun, taga-anabong surandado di Loro. Kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, magputol, ay gabihin yung galing matul.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kapitin, lamihan na ito, makaito, sa pag-ihi, o tira kayo. Kaya orang pag-ihi, and then people lang itong makapaminaw sa tungi pang-multika, kaya sa pinapalatiya, bilang tulaya na lukto sa history, at hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po og nung sa tong kape, kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapat ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagalanab.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kutsik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kita nga akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, bugi kayo, yab!
14: Oh!
13: So, kanya namino kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
13: Naabagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo, na pala tulato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nainala siya, mag-anayala siya, nagkawala siya, nagkawala, doon nawala na yun. Mga yun ay pinakamid na bis na kinawala, magod. Basta

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap maka-stick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sistapain para padayon lang sa training.
1: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?

0: FM Makati City 99.1 exciting.
1: Balot, balot, balot, balot. Oi balot, oi balot. Piten, na kaya sindya? Na ah, iabel po ng sagit. Exciting!
2: Santong Plus Gold!
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa amiga na nagpasulay na akong painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
2: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig akong kwasa ng kopi, Santong Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nagkuhan-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing huntag, Santong Magabi, huntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni si Dr. Sayes to. Na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, ba? Sa puro banana, magkilam.
4: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Permigud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, lahi ang epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 User.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigaw duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagkasukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di-plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Eh. Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, oh! Food supplement from eh. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
14: Turbo, wagas, amlak.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Yung mga oda, tagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: 7 Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain. Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong buhay. Ton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
19: Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
18: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: lagi. Isali-sali mo na sa kapil, ya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayon. Magkamatmong tuduga na sa tasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din kung makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kanya to dili man. Masama ginom

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang yun bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo ang bayrang nilayas.
5: Exciting!

0: XFM.
1: Maring, alin pa gud, Maring? Pakurati na gud ang imong bana? Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: Radio City 99.1. Exciting!
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan dyan gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katupa, exciting!
4: Sa Tone Plus Gold user, ating paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko. Ang blog ngayon ko, sa high tagot, nakarapo ko gupong lupo. Ito nga, nakadungog ko sa radio ng Tone Plus Gold. Sa kumakabaan na akong lula, ito ni Tari ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung blog ang stop, akong nabantayan, na nawala naman doon sa pagpakit sa akong tangko, gupong lupo. Bagong salamat sa Tone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Tone Plus Gold. Basing pareha na ako, maangay sa maani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tone Plus Gold user sa pagpakit.
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky.
11: And I'm proud Sis the Pain user.
10: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Hoy! Ano sa mangka nga sige magagtungo? Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
15: Exciting!

0: FM Multi City 99.1 Exciting.
1: Usa ka adlaw, adunay usa ka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
2: Bade, bade.
3: Kuring, unsa man kana? Mahitungod ba kana sa Biblia?
2: Ano man?
4: Nagbalik ka.
5: Kapo.
4: Bayak ka.
3: Unsa untaman ko ring nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto nga mag madre ko.
2: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, nagawin panahon na magluya ta. Say, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium B3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang go. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko wadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabalik sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Oy pare! Naunsang ka! Kung bago pa ba si mong uyab, ayaw pa bugos! Oh! Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare! Oh! Na masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
12: Exciting!

Gaslighting dito. XFM, katropa mo.

0: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
1: Basta man!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Cosmix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus coffee na mo. Kaya na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko gana magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga ba virus ba. Kung kabindid ko na tumar sa Premio D3 aron sigurado protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premio D3 user. Testing it with me.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang. Sukan naminaw ko ang XFM. Saan man nga. Diba? Buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanag... Nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi on ta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa 4 Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Turok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Novimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, nga ko ipian na nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa likod. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Nga ko insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sa likod, mubag na ko sa akong lagay na ko. Kanyang product ko sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako nga sa katas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dun yan. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Uy, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala yung line. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recute. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, pakurati na mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Akuratira ba di mong kumpari, ha? Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumiyan sa din gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasi sa ayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, nas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery ni ini.
3: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sis the Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay lira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Kung Mamino ka sa XFM.
7: Oy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. Nga, kalang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
8: Exciting!

0: nga ang iyang bana, Inti ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamsun. Palang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kualbi, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, B. Bisin ako in

0: exciting? Exciting!
1: Zata on Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Tuntas Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Tuntas Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, doon ay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higog ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaon ug mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
3: Turbo. May maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pagkaayo mo sa kina tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mulaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: Galaxy FM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Omne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: City 99.1. Exciting!
1: Ura, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: Oh! Unya garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na po nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng siya ni ini. Ay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster magguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C,

0: si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun. Ang Sista Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: XFM.
1: Par, par, dali bangun par. Pakurati na gunang hospital. Ayo bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, meto ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement from it. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Alima! Ang kurantina mo lang yung mga asawa nga, wala lang kayo makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
3: Exciting!

0: Galaxy FM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pakurati ra gud ang imong bana. Ina nga, nanam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katrupa, excited!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, RK. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hinihina at hinihilo. Mayo ang Santon Plus. Luma na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gugo. Kanya ito, hindi man. Basta mag-inig ko yung Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: vitamin D3 ka pa.
1: Nga, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tinipa.
1: Oh, mo ba? Tigamit ang mangguguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Opa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: dili pa riya sa ubang brand, kailangan pa ka mo-inom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Maki!

0: mo. Nahit kagyog o. Sige, panahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good-good. Kalipay mo na ako ni.
0: Ahay, abot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik takog bali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: No.

0: Ta naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: is the pain.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cease the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cease the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFL Tagum.
3: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Sandon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Sandon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sandon Plus Gold, Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold ug Sandon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Noon, hirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Sandon Gold Coffee Mix, ay konti-konti lang bumaba ang aking timbang dahil sa Sandon Gold Coffee Mix. Sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta takitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Sandon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Mix nga pala, isang bindor.
0: Sandon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa!

0: Susunod na programa ay Rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguulog kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.

I've been repeating this over and over again. Wala nagipagmahay nga nag... Sige na lang tag-kwan. Ay, dili magminal dito, day. Uy, sa'yo pa kaayo, day. Pero magigit na akong giingon sa inyo, Habito Bino. Wala gyud pagmahay nga nag-una. Ang pagbasol, wala gyud na nag-una. Agi na siya permanente sa pinaka-iwit mo. Nag, be always... Basta be careful of everything that you are doing. Okay? Lisod gud kayo, no? Nanapin mga patamaan, ani Roy. Ay, kalisod, ani, oy. Maigo ba yan? Malain dayon mo sa ako. Tanong ko na lang itong hair band. Dito, oy. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang putahe sa gabi. Ako po ang iyong kauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ang inyuhang Cinderella po yung makaubang karong gabi una. Siyempre, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita live sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip po sa mga tuang kaanyag di ang tuang kulot-kulot ng buhok? Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, and of course dili sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo, habiha palihog ko pa follow, pa like ug pa share. Kay kung dili biya ka na, wala gid biya ka naka-follow sa tuang page, no, kay imposible gid kay nga maka-comment ka din, ha. So much better kung naa kay mga reactions din, ha. Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka ug mag-share pud ka sa tuang mga video. Bahala kung di ka ganahan sa ako. Basta kay ang importante, maka-follow ka ug maka-like ug maka-share. Eh, nako, be, basing isa ka adlaw. Oh, na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers nato, sa mga nag-share sa tuang video. Muna nga ako hangyo sa imo hagid, be. Oh, ayaw kalimot. Sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na, ha. Pero mabutan gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwas sa akong lips. Para lang gyud na inyo ang i-follow, i-like ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official, once again sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, B, ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Uy, laing kayang panahon, ha? Medyo natakasabot sa panahon, no? Nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kayo magkasakit karon, daghang kayo dili kasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, or be, excuse me sa nagkakaon, ha, ay imo jud dapat protektahan ng imo ang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mo, antag trabaho bitungod kasi kita og kasakit, labi na kung breadwinner ka. Nako, dili

for the very first time, after New Year, ah. After New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala no. Karon pa ba kakabalik? Sukad-sukad, gikan New Year, gikan Pasko. Kabi na ginkay niya siya. Man, New Year ba niyo? Maskin pagpati ang ulo butangan. Okay, ragid ka ayo. Lain nalipay, nagiko ay. Sige, nabibid siya. Ato na siya ang ato reveal. Sige, wait lang. So, sometimes naghulat ka, bagawa sa itong Sir BB question, di ako i-reveal kinsa kung kaoban ka ron. Ipaduol imong mic sa imuhang, sa imong kaugalingon, kay mangumusta kita ka ron. BB Jow, ina ko kung ready na ha. Oh, you look so healthy. Yeah. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro tong love life ron ba? Ano na musaka din, ma'am? Ano si? Baby? Baby Jow, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imo ang musika din ha, andam na? Inako ay is. Hindi pwede nga dilinin mo siya tagaan o introduction number. Masayo ba yan isaw ka tong hawak ko ang beat. Ipasulod gito siya, Bibi Jo. Ingnak ko kung naan na ha. Itong iyahang itong inang introduction ng mga musika. Hindi ko pwede nga wala to. Kay naku, Bibi Jo. Ikaw, kusi-kusi-on, giti ka karoon na. Gimingaw na bagid ko ani niya, kay dugay kay nga panahon, wala gina siya nagparamdam. Wala pa na akong gion imong mic, gusto gina ako nga na atong imong introduction na rin. Ito nga number. Sige. Ready. Ang akong bisita, karong gabi una. Naman. Whisper words of wisdom, let it be.

0: Bobby, kumusta man ka tayo pasabi mo? Bali mo, Mike. Bada sige daw, tingog daw.
1: Mayong
0: gabi. Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset. Uy! Kaya mo lang headset, ani Bibi Jow.
2: Mayong gabi sa itong mga soaking tigpaminaw din na ano, dugay na kitang absent.
0: At least ganun, present na ka.
2: Yes, hopefully, tuloy-tuloy na ning.
0: Louie, kayo, ikaw ba lang mo, busy gid kay ni amo ang bisor. O, nang dili gid pwedeng, dili ninyo na siya sabton, kay busy gid na siya permanente. No? Dobby, kumusta na bitaw ka, Double B, murag sa kadugay sa panahon? Murag, basta na-remember na ako, Double B, the last time na nag-duty ka was, it was, wala pa yung year, ano ba?
2: Wala pa New Year?
0: Wala pa New Year?
2: Coming ang Christmas.
0: Coming ang Christmas?
2: Yeah.
0: So, pila na kabulan, Double B?
2: June man taroon.
0: Ulo!
2: 5 months.
0: Ulo!
2: 6 months. Ah, grabe, si Boss Jow.
0: Wala'y inom, di ha?
2: Dako, welcome back, Double B.
0: Murag dugay-dugay, gidbitaw to, no? Grabe ka, busy, gidi mo ba? Kumusta man ang pangutana sa to ang mga katawahan ka ron, ilabi na din sa probinsya sa Bukidnon. Ano na damay?
2: Grabe, probinsya sa Bukidnon.
0: Probinsya gid sa Bukidnon. Nangutana, o kumusta naman ang love life ni Double B?
2: Still searching and hopefully... Nana, makita mo. Charot.
0: Makita, oh, makita lang daw.
2: Secret. Secret.
0: A secret pa.
2: So a secret
0: na,
2: pa.
0: Sumurag na ata sa possibility nga wala og na adritas tunga.
2: Tunga ka. Neutral, neutral.
0: So, ang mga kuan ani ron, ang mga bibi na to ani ron, murag, ang ilaharon is, unsa mangyod ang tinuod ani Double B?
2: Bitaw kuan, busy pa kay si Double B, di ganit ang makalugar ni Rino pag anhi kay... Kanang tungod sa grabe gyud. Super tungod na sa kadaghang promo na to.
0: Uy, kuli. Oy, later ha daghang kay kadili. Yeah, sa among mga promo ha.
2: Yes, yes. So, muna no nga busy kayo. Muna nga makonsensya na lang ko kay sige ta daghang kita

0: mga binipisyo madawat diri apiro.
1: Uri!
0: Watejo-tejo-te, my God!
1: Ay, that will be ato ang Sir BB question for tonight! La la la la la. Ang ato Sir BB question for tonight, bihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka lalagin kasolina, gil ka nang diligid basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga paragin sa imuang makina. Ang pingan imong makina, mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Yes!
1: Kung di ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch sa Maramag, sa Valencia,
0: Malaybalay.
1: Ah, sinapit sa Malaybalay.
0: At bang sa City Hall mismo, no? Wala lang two-story din hanga building.
1: Mm-hmm.
0: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa at bang mismo sa may Polymedic General Hospital.
1: Yan. Oh, dapat magpagasulin. Ay, syempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot i-present ang inyohang mga QR code.
0: Yes!
1: Shell Asia app. Double B on sabay benefits sa Shell Asia app.
0: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia app, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga haring gangi sa karsada, download mo. Available lang atong app din na sa Play Store o sa App Store, no? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudagan ninyo yung points, pwede na po ninyo itubil o pwede ninyo ipangumpra din na sa ito ang Silly Convenience Store.
1: Yes!
0: Kada tubil, ipaskan, magpa-change oil, kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kong change oil.
1: Murag, na-remember na ko, nasa mga 30 points yata ito eh.
0: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points.
1: Wow!
0: Tropa.
1: Grabe gid kayo, naka-grocery good ko adto.
0: Wow. Diba? Ay, support ka sa mga naka-benefits di.
1: Ay, yes. Mo lang Shell user gid ko.
0: Yes.
1: Kaya, hilig man ko magtambay sa Shell.
0: Unya, like, kaya naman tayo discount karoon nga 5 pesos sa kada litro every 1,500 sa B-Power.
1: Oy, mga katropa.
0: Sa kada tubel po ninyo o 2,000 sa itong fuel save. Gasoline alone lang ha. Gasoline alone. So, 5 pesos per liter na siya hantod karong June
1: 16.
0: 11:59 p.m.
1: 11:59 p.m. O, sa mga POV drivers na to, Double B.
0: Yes!
1: O, pwede.
0: Natay, 10 pesos discount, no? Katong mga nakakuha o ayuda gikas gobyerno.
1: Uy!
0: Na gasolina, aw diesel.
1: Aha!
0: No? Katong mga POV din ha, nga mga namasahiro, nga nagkakuha o gayuda, gikan sa gobyerno, pwede kayo may motobil sa inyo ha, gamit ang inyo hang subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
1: Wow! Mauna ako sa pinahulat nato din ha, ang mga katropa. Adto na mo sa pinakadoon na El Ilion Shell Mobility Station.
0: Matik!
1: Ay, direksyon na. Ay, ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw mga dili kayang kalimtan na kaagi?
0: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
1: Oh, mga kaagi, let's say ako sa una, akong dili malimtan nga kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang yun ang una ni Double B.
0: Lahi pod ka.
1: Kabalo ko nga na kay mo remember.
0: Nalimot ako ato.
1: Kabalo ba ka nga na nag-comment ni ang ginara na ako to i-comment.
0: Ay, sama yung comment.
1: Ako to i-off-air na lang na to. Tignan ako, pwede isiwalat. O, yun yung mga komento ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mami Jacqueline Labis, may gabi din ha, sa Imoha, mi. Diya sa Hong Kong, ano siya sa Imoha, Double B nga, ka na nabakasyon ba daw ka, sir?
0: Oh, nabakasyon ko, gikan sa kuan, secret.
1: Ah, secret ko.
0: Sa LLM, permanente, makita ninyo ha.
1: Mami Jack, basi na daw kay mga kaida din na ang single sa Hong Kong, Mami Jacqueline, i-refer ni akong amigo.
0: Chinese.
1: Oh, ako halimbawa, Double B, makuan ka sa mga Chinese kina. Na ay mga Chinese nga ganaan sa imuha. Well, unsaan ka paglambing, no? Lahi man sila og dialect.
0: No, China.
1: Ay, nako, iagi na lang yun sa mga kanta ang tanan.
0: Yeah.
1: May gabi po, kay Mami Josefina Tinambunan. Welcome back daw, sir. Asa mangi daw kuno ka nagbakasyon. Mag-menu na ni si Double B.
0: Kanan, kung taga-anta o paragit sa tua sa Ginoo, no? Why not?
1: Why not? Ana si, why not kido? Ana si manager nga, mag-menu na ba daw kuno ka?
0: Ay, kabalaka manager, kay usa ka sa mga principal sponsor.
1: Correct. Oh, dapat good. Ala, oh, may gabi po kang Monski and inyon queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka Double B? Si Double A, di ay ni.
0: Ay, may gabi niya Double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuha, no? Nalaka dire sa nasod sa atong Pilipinas.
1: Ala, uy. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir.
0: Isa yun.
1: Si Monski.
0: Ay, sige, pwede. Ina nga mo po yun, basi ang bukid nun, kay nindot ang bukid nun.
1: Oh, mapunang mong gisigutan yun na sa kung kauban bang. What if example, nakagusto man daw siya taga-tagom. What if example, niingon tong taga-tagom daw, sir, na dili ko madtog bukid nun. Ikaw ba daw ang mag-relocate og tagom? Niingon siya, ang kabalo ko ang situbag niya sa kuwa. Digid na mahitabo, digid na pwede ng mga what ifs ni mo. Digid na mahitabo, kay kabalo, diyo kong mabalihin gid siya sa bukid nun.
0: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
1: Unsa naa sa bukid nun, Double B? Unsa ba'y naa sa bukid nun?
0: So, warm people.
1: Warm people with, unsa pa man?
0: With kanang kuan. Nindot ang klima.
1: Aha.
0: Oh, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
1: Aha.
0: Kano siya?
1: Nangawat may time, baby Jow.
0: Sorry kayo, boss.
1: Sorry ha. Karoon may nagkita, manggod. Naglami, gini mong kuan. Unya, Double B, ang ato ang live putahe confession. So, live gid siya. So, during our live putahe confession, naakita yung mga bibi nga manawag sa to ang linya unya nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
0: Wow, grabe. Morning, ganahan ako din sa katrupa. Matagkaroon ng unya, ga-improve.
1: Live ni siya ha. So, pwede mo manawag unya, tawad-tawad sa 0975-474-9153. Memorize po ni Double B. Wala ko yung mga friends din hinak. Akong work lang, walay gala o. Utropod ni siya. Si Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, di po ni siya makalaaglaag in town. Utropod ni nga, permintin na lang work.
0: Mami Jacqueline, takay pong time nga kanang magsuroy ka, bisag isa lang ka oras.
1: Oh, back to you. Kay ikaw po ba yung Double B? Ingana po kam haud kay kamalambag pero napod ka.
0: Pero kapag ka bibig, ako bitaw, mugawas yung ko rin, maghikap-hikap po dito sa mga angay hikap po, ganang punuan sa kahoy. Diba? Para i-release lang nimo ang mga stress, mga...
1: Pinaana ba gimingaw na biya kunay mo? Ano daw yun sa kahoy? No, Double B sa kabisi bita sa to ang work. Wala nagid po tayo time nga magawas-gawas bitaw ba? Pero, kaning mga mag-asawa karon Double B nga, wala na tayo magawas-gawas. Okay ra gid kayo na siya. Ang importante...
0: Okay ra na, way gawas-gawas.
1: Okay ra na, way gawas-gawas. Ampay?
0: Gawas sa kwarto.
1: Ampay! O, diba? Ampay kayo nga naragid sa sulod sa kwarto.
0: Yes!
1: O, ang pinakadakong sikreto gid bi para mas ninot ang relasyon, dapat they will be honest.
0: Yes.
1: No, tinuod. Honest. Loyal kasi imong partner kung nangita yun mo og mabana din ha as a Double B yun ako ang ikatag sa inyo ha.
0: Yes.
1: No, maluoy mo sa ako ang barkada in town. Di na lang kung magsaba pila yung edad ba?
0: Oh, bahala ka diya basta kayo wala tayong higot ang edad.
1: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si Double B ragyod. Naman din ha pero man ta kaila pero kani kay tested and proven na nasa kung atubangan unsa pa may gipangita in town mo oi wala na diri oh
0: basig na mag-comment da ba
1: magulat ta karon nga imo comment din niya oh ikaw na pud ang among isumsuman diri akaron mo pero bitaw sa mga mag-asawa din ha syempre sa pag-inom sa
0: Turbo Man Enhancer.
1: Yes, ang atong Turbo Man Enhancer bi pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang og ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing bawal po ang mubalipad.
0: Yes. Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
1: Yes. Tungod sa kabugnaw pud sa panahon, mo nang if you wanna stay in Bukidnon, oh.
0: Di ka ganahan mo gawas.
1: Oh.
0: Pero ganahan ka magpagawas.
1: Ako, mapagawa sa imuhang.
0: Okay, bati.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminaw.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Torbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maklatan po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yon Milanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ko, sa una na
1: pandugay na to,
2: na ko'y tiang ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro, gusto kong likot.
2: Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw.
1: Try na ko,
2: inuman na
1: Santon Gold. Kung meron, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: tekwana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ko'y sisma.
2: Una, gamay. Kaya, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, marag-ulin.
2: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Bumubag na ko ulit sa likod,
2: bumubag na ko sa akong lagay na ko.
1: Kanyang produkto sa Yes Toil
2: na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, okining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungo ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: Received by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Alright! Layo na balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, akong kauban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walilain si Double B!
1: Double B! Double B!
2: Yeah, kami nga one dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agigay mo ang
2: introduction.
1: Ako, remember ako Double B, wala ko introduction music.
2: Buhatay po ni Bossing, buhatay po ni Bossing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si Double B, nga na siya ka-importante sa mua na with introduction music, gid siya.
2: Yes, no? Salamat kayo ha. Salamat kayo sa itong, dili lang mo ni si basta kauban lang, dili ni si basta kaila lang.
1: Dili, oy.
2: Kundi ka-pamilya na yun, no?
1: Katropa.
2: Katropa.
1: Katanday.
2: Ka-pamilya, kapuso,
1: kamining.
2: Kapulay.
1: Kapusa. Bitaw oy, ang atong programa gipaluyohan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Syempre ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako bi sa mga mahilig magpulaw din ha, nya gusto ninyo nga kanang nagmatagid gihapon ka, ayo kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagid ang mga balatian ug naa pa pagid kini shay glutathione and collagen.
2: Yes.
1: Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Oh. Asa pa magkana oy nga nakapangapi na ka.
1: Mm-hmm.
2: Nakapanambal ka na. Mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samut.
2: Yeah.
1: Available ka na siya bi sa mga dual nga Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nada sa second floor, hadri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor, ang pinakababaan na is St. Peter, mo na siya ang daan nga PhilHealth office sa una.
2: Oh, niya. Yeah. First come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. Anyway, unyat at toad bi at tangin ninyo nga to ang putahe live putahe confession. Kung naan sa usan na pod kabibi na to, ang maswerte nga makasunod unya sa tuang hotline.
2: Wow.
1: Nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Ay, dapat
3: exciting
1: lang.
3: Exciting!
1: May gabiin mo din ha, Cindy o kang Double B. Oh, may gabiin. Hello po kang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, namino ko sa inyo ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: Uy. May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, Double B.
2: Uy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, Double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya taot-taot bi ato gihapon isugutan nga to ang Sir BB question, ang mga butang na dili nimo kayang kalimtan. Ikaw ba Double B, aside atong imong gi-mention kay ganina, unsa pa ba yung mga butang ang dili nimo kayang kalimtan?
2: Akong di na ko malimtan no atong medyo kuan man siya pero seryoso ni nga part sa kong kinabuhi.
1: Oh. No?
2: Mao ni nakapaporma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No? Kani bitaw lahi na manggid karon ang pagmatuto sa mga ginikanan no.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti joke ka, basta di ka magtarong.
1: Basta makasala.
2: Oh.
1: No?
2: Oh.
1: Kanang na-ajay bit-bit nga kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang silhig.
1: Tukog.
2: Oh. Kung dili ka mo, kanang dili ka mo, kuan, kanang dili ka mo patuo, dito ni mong direo, agigising.
1: Dili.
2: Oh.
1: Usay, dili ni mo malimtan sa una sa eskwelahan, ilabi na sa imong teacher.
2: Sa eskwelahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa ang mga kamot dayon kung taga-suko ko, pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya, kung malate ka kay, ipasit on the air ka dito sa flag pole. Butangan ng libro imong olog, imong kamot.
1: True!
2: Oh.
1: panahon mag double BS, wala pa tayong mga exaggerating ng mga ginikanan.
2: Yes, unya. Usaw na po, wala pa po yung mga balaod nga kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: Sure lala. Sa ulang panahon mo good eh dili mo dapat malait sa mua ha kay kami ni agi mingo magud sila nga ayaw niyo i-compare ang sa una ug sa karon wala yes. Man pero sa tinuod lang malipayon gyud ang amo ang pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni
2: yes
1: no ang mga teachers sa unang panahon naa sila kay karapatan gyud nga makadisiplina sa mga
2: correct.
1: Bata isa gyud ko ana daw sa mga nakasit on the air
2: yes
1: no wala pa ang bantay bata
2: ya nagatesting mo nakatesting mo nga si Double B sa una badlungon man si Double B yun no siyempre bata pag abot sa balay di man tambak ka dula kay bunalan man ta sa mama so dito ka sa room magdula kamulong klase si teacher nagina kong mat nagdula nag-appear dito diba usom ng sticker sa una bibi
1: yes
2: nag-appear dito kamulong sa panbitaw na akaon si Double B ug sticker
1: correct o dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom yung giingnan na ka sa teacher na noisy ha ayaw mo pagsaba saba lagi kayo mo ikatulo ang labayon ng eraser nga night chalk katong gikan gi erase sa blackboard ba oh anao sa ba wala ko
2: wala ang mga ilikanan sa na di pod masuko no
1: dili mo kailan mo
2: oh, pero kanig yung bebe na ko'y class daw na grade 5 grade 5 ko grade 5 so naman ang mga class daw na boss daw mo grade 5 so na so inig ka auto bibi among balon balon sa una kay kuan na mais nga yellow so ang uban nga mga wala naanad sa yellow ma-attract sila kay yellow good pero ako maulaw ko kay puti ila ako yellow manakarin may ka ng kuan pero ubano na mo ito mo mga class
1: sus bibi ano sa mga kahoy
2: sa kahoy ka ng mangga sus kay tungod kanilagi si Double B lang una daghan na kay niawat bibi nabali bitaw ng kanang sanga sa mangga kanang nakuan ba kanang nasapli ba niya wali ko kabalo nga mangga dito sa among principal
1: tayod
2: basta kay kulinatan sa kuan oy sa principal pero
1: principal's office na yun.
2: Principal's office na yun.
1: Naku.
2: Tumad lang atong class niya. Di pa man takaingo na lang mga panahon na tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Abi niyo bibi ka ng tukog kay Latuson na sa una ako di ay. Latuson di ba siya sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kiki Sinubiago. Naka-ipsot na gido ko nung si Zang. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos. May gabi, okay lang gid kaayo, Sir. Ay, kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir. Laban lang kita, ani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Hangtod karon.
2: Wow.
1: Mahira man sila.
2: Talagsaon na ginasya.
1: No, kanay mo mga kaaray ko, aray ko kasakit ang buoy. Kanay mga kaagi bito ni mo double B na agian mo gina sa una, like nang, I think third year high school yata ako ato. Kami mo sa unang panahon, elementary pa lang, nanami mga crush.
2: Yeah.
1: Sa unang panahon mga double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon ang panahon magud karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga
2: cellphone
1: naga tablet kami magud sa una during break time na ami mga panahon na makigbonding sa mga classmates
2: yes barkada nga classmate lang
1: lahi ra gyud lahi ra gyud sa unang panahon pagka during recess hala magtabi magtapok
2: magjackstone apil kong jackstone Chinese
1: panapupod masaya lalab takarag bilang ka dito okay naga jackstone no? Nya sa to isa murag mga makapangawap tag time ano eh kanang magkuan tawag ana o jackstone Chinese kanang labipita sa ulo amo ang bagya pong kan double B
2: kami tumbling lang kay di makadaos lawas tumbling lang pero
1: grade 6 mi sa una double B ginapa tree planting na mi diba tama ba
2: sikat kay kuan na bibi kanang grade 6 ko kay pa kuan ay pagwapuhay man magtanom una ako hilig mako kanang tanom nito kay umaman ang mong trabaho no so pagwapuhay magtanom nito niya akong tanom kay string bean pitin tambuka Pasag ko filmin sa kanang TLA
1: na subject. No, like, kabaliktaran po sa kwa double BK na mananong may sa unang punuan sa durian. Payat kaya ako.
2: Aliwat-liwat man daw na.
1: Payat kaya kuwa niya. Ginanjo ko sa concern nga, kanang, day, ang imong tanong day ba, why bis-bis?
2: Ay, no wonder, baby, wala pa may use to help itong mga panahon.
1: Ay, yes, oo. Payatot kay kubitokon. Pati akong tanong, bitokon. Na, maluway ko magtanong sa kung tanong mo niya. Gitagaan ko sa kong grado nga 80, kaya na naman akong teacher na, wala ka kaila og fertilizer. Ginanjo ko sa kong teacher. Pero, grade 6 misa una, mandatory gid nga, before mi makapaklearance, dapat nag-tree planting gid mi. Pero nga karon wala na good siya.
2: Kami wala mi nakaila ng fertilizer kay ako sa una dili mo ko gadala kanang mga fertilizer nga mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man sa
2: una. O katong manure akong ginadala katong mga animal manure kay kato tambok jud kayo imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahi ra gid kaayo. But anyway, di kabalo ko nga task kitong istoryahan ato ninti wasun unya taod-taod. Paguman po sa basta magtabi gid mi delegado gid kay ni.
2: Lain ra baning, lain ra baning kuano kaning kuano kay dali ra kay mudagan ang oras.
1: Kaayo nya. Ala kabalo ba kang alas 11 ra tataman?
2: Oh, alas 11 ra day tataman.
1: Bi, atangin ninyo nya taod-taod sa pagbalik po sa atong programa paguman po sa pipila ka mga pahinumdom. Atong atangan nga to ang live putahi confession.
2: Yes.
1: Panawag mo taod-taod sa 0975-474-9153. Kauban gihapon si Cinderella and
2: Double B.
1: Gihapon sa putahe
2: sa gabi.

0: Johnson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Johnson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Johnson Plus Coffee Mix.
0: Johnson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
2: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga liaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at alakan, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o wala'y problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
3: Ganda ng pagkating.
4: I like pink too.
3: Pwede nga masin?
4: Pwede.
3: Uy, wag mo lang didikinan.
0: Ani-ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kinang programa ha, tudusab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan, yes. Ayaw kalimot ka importante gidbi nga humot yun o diligid manimaho.
1: Yes.
0: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakubi, maligo, maglugod o gamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na akin siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
1: Yes.
0: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Of course, mapalit po dire.
0: Yes, naapod kita na available sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Naakita na himutang sa May Carbajal Street, second floor langgit sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang yes. PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatod usab ganato sa
1: El Elyon Shell Mobility Station. Uh-huh. No? Ayaw kalimot nga ang El Elyon Shell Mobility Station. Ug ang Shell mismo, Luzon, Visayas ug Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga PUB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
0: Kayahoy!
1: 5,000 ata na, worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
0: Nakarami ano.
1: Unya, ikaduha, ang El Elyon Shell Mobility Station og ang Shell Gyud mismo, no? Nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubil ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power discounted mog 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
0: That's on Tuesday.
1: Yes, okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
0: Yun!
1: Yeah, katong mga, na ay mga GCash din ha, no? Nga, yeah, kaning, kuha lang top to pay. No, na may 3 pesos nga discount ana.
0: Kada na.
1: Pagbili nyo.
0: Kano sa mana?
1: Katong itap lang bitaw?
0: Oo. Card or katong ano lang?
1: Cellphone mo kung nanay katong pictures nga itap lang nimo.
0: Lugi wala
1: man. Bag-una nga pictures.
0: Wala miya nang cellphone oi.
1: Sa GCash.
0: Pero I think pero ang kalinit karon sa El Elyon Shell Mobility Station is if naa kay G-Credit. Baka kabaluan ano?
1: Yes.
0: G-Credit, home credit, na cash, pwede din mo siyang itap dito using QRPH.
1: Yes.
0: Oy, hindi ko kayo, B. Kung wala ko dalang cash din ha, pwede din mo gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka mga credit sa imuha, mga unsa ba na din ha.
1: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala kay PO account. Onya. Wala jug ka as in, wala po GCash, why sorry mong GCash. May problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
0: Ay, true. Mga nang importante gindi yes. Kada transaction gindi mo, imodyong i-present ang imuang Shell Asia app. Kinaanan siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future. Either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Pagbigyo kayo. Dayo, nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16.
0: Mm-mm.
1: Ang mga tools like mga motor, minimum magtag 200 pesos discounted mo per liter.
0: Yun. So, ano pang inihintay?
1: Punta na kayo at magpakarga na.
0: Sa El Elyon Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang atuang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang atuang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kini nga wa, has ka mo yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayaw, di ma.
2: nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting! Yun!
0: Welcome back sa taong programang Putahe Confession Live. Putahe Confession Kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. May gabi po kang Junlin Ranz. May gabi usab kang Sir Marlo Indapan. May gabi bibiko og Sir. Ano eh? Lami kayo sa Pumino. Banga inong kag bibiko.
1: Sana all.
0: Sana all. Bibi Cindy, ay to jud ka na kung imuhang pinahapay ba?
5: Bakit ko yate?
1: Pinahapay, Radian.
0: Pinahapay. Suri na. Ay, may gabi po sa to ang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
2: Thank you!
0: Oh, shout out ko din sa Always Be Ako Gapaminaw. Pero now, rako, nakakommit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song, tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
1: Sana.
0: Lami ka sa Pamino. Lami kay Pamino, ang double binungan na yung ing-anak sa iyo ba?
1: Nindot kayo. Marakad ko ano na.
0: It feels so good.
1: Yes.
0: Ano ka, inong ka nga na yung palangga sa iyo.
1: Yo, kanang murag special kay ka.
0: Churika. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Barila, Cebu.
2: Thank you.
1: May gabi sa mga taga Cebu.
0: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Uy, pwede na mong manawag ha, nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa
1: sige, magpabuhagay na.
0: Magpabuhagay. 0975-474-9153. Naabakay ko ani bijaw nga pwede na tong katugong atong tawagan unta for tonight. Nalimot ko pagkuha sa yung number man.
1: Ano? Magpabuhagay?
0: Magpagawas unta daw siya sa iyahang kaagi sa love life nga dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
1: Uy,
0: so nabasaan na ko to kagayon na sa yung chat. Gusto pwede na ito na edit. So, dahil na lang ito i-mention.
1: One day. Basi nakakita na siya sinaswerte.
0: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa iya, Double B, na siya'y karelasyon.

0: Ang turbo bay pwede pud na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need og kanang extra energy ba. Pwede gid kayo ang turbo.
1: Kanang mga nasa farm.
0: Oh.
1: Kanang nasa farm nga kapoy kayo sa mga trabaho.
0: Sigdaro.
1: Yes.
0: Oh, day and day and night.
1: So, daro sa buntag, daro sa gabi.
0: Alak ka. Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo ba mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape? Tingala na mong kauban dili, tingala na lang siya nga, nanginit naman niya kung, kanan dili ba? Init daw ka ayong,
1: tangkugo.
0: Tangkugo niya. Lahiwan daw yung gibati. Nag-excuse good siya kay ni Uli. Itago na to sa ngalang,
1: kitsa man.
0: David.
1: Kailak wa na.
0: Muna ka po din na, Abby. Kabalo ba mga barato ra ang Turbo Man Enhancer? Tag 85 pesos na manggod ni. Muna siya ang pinakabarato, giro niya. Pinaka-safe pagod sa inyo, ha?
1: Yes.
0: Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab ni sa imo mga balatian? Sus! O mo na nga o sa pamigipaabot ni mo din ha, Abby. Pag-avail na po sa to ang Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide. O pwede ka makapalit din niya sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Sa second floor, there is Talatala Building, tag 85 pesos lang yun, B.
1: Barato ra
0: niya. Sa, ang duration ani kay duha or tulo ka adlaw.
1: 85? Oh.
0: 85 pesos.
1: Unsa ra man taw lang 85 ninyo ay unya makapasamot og papilit.
0: Oh.
1: Sa inyohang intimate sa imong partner, no?
0: Oh, di ba? So, ikaw daw pwede pa man kakakuha ni.
1: Kanang palabon lang sana ko na sa ila.
0: Although pwede man ka, pero mao lagi.
1: Ayaw lang.
0: Kung need ni mo og kanang mga naka extracurricular activities na need ni mo og kusog.
1: Oh, pwede ra.
0: Pwede ka. Ang pero, problema lang ani.
1: Ayaw lang kay.
0: Magdula kag basketball nga naay. Manta magkuha
1: na. Magdula kag basketball nga kay gitakin nga tungkod.
0: Pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mo tawag be. Pwede kayo.
1: Sponsored by Turbo.
0: Sponsored by Turbo Man Enhancer. Sige,
1: pero,
0: pwede.
1: Pero mutawag siya, no problem.
0: Pero mutawag siya. Iyang okay. Isa itong iyang
1: mga
0: kaagi kay karon lagi nagpangita git sa turbo.
1: Kabuhagay niya tong panahon nga wapas siya nakaila sa turbo.
0: Ay, true. Basta lagi, tinuod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
1: Siguro. No. Di ko makaingon nga totoo, pwede magko basketball player.
0: Pero dili lang man tanon, ala siguro no, mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
1: Diba? Yes, especially kanang mga grabe, nagib kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling.
0: How to shoot.
1: Howd na kayo. So, di ka na malikayan. Bibi, ako nang handoy mako mahimong basketball player, pero gikuan ko. Pwede ko magdagbula, pero di ko kaabot sa ring.
0: Pwede mo siguro yung paon tulip. Ano na lang niya? Ano niya
1: pa ka? Bitaw, ako mga magulang yun, mga tagas gikis ako. Napakoy mga manghod nga duha, tagas pa sa kuha, mga basketball player na sila. Ako ray wala na pili, tigdala na magugog tubig sa una. Water boy.
0: Napo kay ila mang double B nga. Hawd kini siya modula og basketball. Tinud lang hawd kini siya modula og basketball. Ang problema mo, sigiro pud maglalis dito sa basketballan. Mayagit man ni siya.
1: Mo lang.
0: Wala kong ingon. Wala kong ingon. Ha?
1: Nade dire?
0: Unsa kay sigaw tan-aw sa kuha? Wala kong ingon.
1: Basig nakadaog ni siya.
0: Ha?
1: Basig nakadaog ni kaganina.
0: Oy, naa kay naa siya giingon ganina nga murag nagtaya do to siya pila to. Oy.
1: Nakadaog sa
0: pakaingon man.
1: Basig nakaabay siya sa New York.
0: Nakadaog ni siya gamay na daw kaayo. Ikaw gila, bubugoy ka.
1: Congratulations sa New York.
0: Ay, congratulations sa mga unsa to nakadaog gagiina gani.
1: New York versus Sparks.
0: Di ko correlate to, Bobby. I don't play basketball.
1: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
0: Oo, niya. Pag naay nagadula, nagapamaligyan ako.
1: Ah, binigos yan.

0: Ati!
1: Hindi na ganang 5 milang adlaw.
0: Oh, muna nga ayaw gini yung kaminose ng mga nagmani-mani-mani-mani.
1: Correct! Mm. Oh, ako basta ako sumay.
0: Tumik.
1: Ayaw kidag ko kayo nagmakita, Gilby. Oh, mo lang gingon din ha. Kung gusto ka makauyab, dito kas negosyante ka ng mga mani-mani.
0: Yes.
1: Kung ko kayo nagkita sa tinuod lang.
0: Oo.
1: Oh.
0: Buhi ka.
1: Buhi, oy! Oh, buhi, magayin na mga kuhan yan. Dobby, nagpaabuto sa mga nagtawag no again.
0: Oy, ayaw magkalimot na. Tawag na mo sa 0975-474-9153.
1: Unsa daw ang mga basing ganahan mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
0: Yes.
1: Sa mga kaagi ganyan yun. Para yun na to Double V. Ah? Sa sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush-crush.
0: Crush-crush. Abtik mo kayo ko sa una bibibay ka na mag-boy scout na. Adili ko appeal sa kuan boy scout pero ako'y tigputol yung mga kawayan.
1: Ah.
0: Na nya paborito kay ko sa kong principal gitawagon ra kog ipapintal
1: ala kag gid mo lang moler ah sige hello maayong gabi
2: evening
1: po good evening kinsa ni po
2: so ni nang god ni ko
1: si pangalan
2: Dakil
1: taga Digos ikaw madungog ko ni mo
0: Hinay kayo siya, no?
1: Paduol gamay, be. Hinay kayo mong...
0: May gabi, eh.
1: Be, hinay kayo mong tingog, be.
2: Nag-on-air ko sa number ko mga pwede.
1: Ah, mag-on-air ka? Naghanap ka ng juwa?
2: Oo.
1: Ah, pala, paduol ka muna sa cellphone mo. Kaya di man madungog imo ang tingog. Hinay man kayo. Paduol gamay.
2: Okay na.
1: Oh, okay na ka na. Bago ni mo i-on air imo ang number papaila ila sa siguro oy.
2: Dakil ni ka bigo.
1: Pila may edad nato?
2: 45.
1: Oh, usa may gipangita nimo sa usa ka babae bi.
2: Basta buutan, okay lang.
1: Alay, lagay ni doon ko. Basta buutan niya. Kuan, ka lang mo dawat mo daw ka og single mom. Hoy! B, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid kahangtod karon?
2: Wala na, bulag na.
1: Ah, bulag na? Pero naa kay mga anak?
2: Oo, mayroon na.
1: Ah, mayroon na. Hindi, okay lang man ka sa ilang nga magjuwa-juwa ka na.
2: Hindi
1: ah. Aw. Sige, pila edad si mong gipangita, B?
2: Thirty pataas.
1: 30
2: pataas.
1: Sige, B.E. On air, imong number ka. Oh.
2: Sige, ma'am. 0926. 819959.
1: Sige, balik ka daw.
2: 0926 819959.
1: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha.
0: Salamat.
1: Oh. Ah, nag-yo. Dapat ay, bahala nag-pilaid na ito din ha. Kung nangitagin mong love life, pa-on-air na inyong mga number. Double me.
0: Bira, hey.
1: Ikaw po.
0: Oh, okay. Ayaw, okay. Ayaw, mapuliki ito.
1: Magpuliki. Mahihirapan siya mag-balance ng work at saka love life niya.
0: Mapalikin kay hulat ba?
1: O, diba? Mag-hulat na naman yan siya. Doll, ing na imong partner, tabanon na nako siya si Janjan Mboy Arivalo. Gusto may tabanon taon ni mo?
0: Gusto may tabanon ni mo, ha?
1: O, magsabi ka si Double B ang gusto mong tabanin. O? Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Ay, masulti mo ha kung kinsa yung tabanon ha kay para maka-prepare me ba?
0: Oo na.
1: Malayan po kayo mag-assume si Double B nung nga siya tabanon yun.
0: Malayan po siguro, muratag si Kwanan eh.
1: Yan yung nag-comment kay lalaki.
0: Dili pwede na.
1: So dapat Jan, Empoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa yung magusto ng tabanon para maka-andam me diri.
0: Klaruhin
1: mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatamanin mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi, double B, same lang yun, murag copy-paste yun ko sa ibuhan no kay. Sa unang panahon, daghang kita. Isa sa mga butang na di na ako kaya kalimtan, double B, is ang akong teacher. So, guon ko og ka ng bagul gum. Na chiklet. Kaila pa ka itong chiklet?
0: Wala na kay kukapas.
1: Oh my God, chiklet ka itong bagul gum nga murag sabon nga si... Di na lang ako i-mention. Ano ba? Dagmay kayo na siya nga bagul... bubble gum. Dagmay kayo na siya nga bubble gum nga iputo... Kung palito na mo siya sa tindahan, iputo sana siya og papel o niya ipadala sa imuha, sa imuhang teacher. Hilig kayo mga teachers agdo sa una.
0: Lahi man itong kunahunahunaan. Kika itong man itong paburot sa una. O niya, tabangan
1: dahil... Plastic balloon. Tabang takla.
0: Tingala di ko ato ka, wait, baka ayaw. Karoon nga dako na ko ba? Wait, balik kay ato, no? Nga bisag kinsarang baba mo, takla.
1: Wala man tayo luod-luod, good sa una, double B. Kaya di ba no? Ka-remember ka pagpapayitag ice candy, pakan ako, ana, B?
0: Ana da yun, o.
1: Oh. Wala yung usunang ano, ana. Wala. Isay kay, bagahi man.
0: Bitaw.
1: Ay, asa naman tong color? Ayaw mo pag-miss school, B, maglagot, masadta, o eh.
0: Ito man lang, wag ta, wag. Dili mo miss school.
1: O, dili mo miss school. Effort ba
0: ayaw, akong... Ayaw katalaw niya. Kita ng kaisog din, ha?
1: Nag-effort ba akong tubag din, ha? No. Tawag balik, ha?
0: Nagyay magmahay ron ba? Huwag di katawag.
1: Gone.
0: Nagyay di katulog.
1: So, kurik ito siya, double B. Kaya nagkulat man ta sa itong tawag, no? Tinugin na siya. Napa ba na siya plastic balloon karon? Available si Ma'am Melona. Oh, I remember na ko. Si Maddie Melona ang igsuon sa amo ang boss sa tag-iya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time nga nagpalit siya plastic balloon. Ito no, tabangan siya takla sa una ba.
0: Tapo ba na siya karon?
1: Naba na siya karon dito sa katong toys. Magpalit ito na double B. Niya, magkuan ta ba kayo? Mag-vlog-vlog man ka no.
0: Kasi nakarelate na eh.
1: Tudluan tanguon saon. Tudluan niyo ang mga bagong
0: generation. Pero puro na lang cellphone.
1: Puri.
0: Lahin na mga amigag-amigo.
1: Lahin ang ginapaburot ka rin.
0: Ay ko, ganda nga. Lahin ang ginataklaan.
1: Sa unang panahon bito lahi gid ginataklaan lang
0: mo.
1: Dili man usa gid ang load sa una. Stress gid kay na akong kubo.
0: Oh, mao gani nga kanang di gina ko malimtan na nganong mga panahon na nako sa kubo. Sus ko mingon lagi ko nga kanang kung naa palay panahon nga pwede ka mo tan-aw sa imong nangagi. Labang muadto gid ka ba mo balik jud ka.
1: Lagi.
0: Dili ka ma, di yapon ka mahayan oy.
1: Unsaon ta man pud nga pud tay kamera sa una go double eh.
0: Oh,
1: dili na tuman. Na
0: may kamera sa una, posing 25 shots ni.
1: Dusi ra gyud.
0: Dili ni mo pud isugat sa blog kay masunog.
1: Mga mga ayo ikon sa adlaw ha kay sayang ka ayo.
0: Sayang kay ang
1: 12 shots ra. Ito man kay ang tulo ka buhok kay sa kanang against the sun, against the light.
0: Di mo kuha.
1: Pero at least ka to, magpa-develop ka. O, magpahit na pong tag-album. O niya, naan pa kayo negative nga copy.
0: Uy, laghan kayo kong album sa nabibig.
1: Nagino? Katukong negative niya. Niya, pag magka na mag, ang sataga na, solar eclipse.
0: Mura kayo ganito.
1: Ay, nalang yung sabaw. O, lalang yun ang ginang sa unang panahon. Ano ba? X-ray. Katong X-ray ba nga? X-ray sheet. Magkabuang yun, sana pamputlon-putlon na mo. Pag aminaan na sa bulan, pero makita ni mo ang imuhang baga. Ay, no, boy.
0: Yeah. Kani pag yun, guys, kano mga high-tech naman kayo mga lulaan sa mga baga karon. Sa una, anay kamera nga dula-dulaan niya. Ananaw na rin mo, naanay mga imis ito, Victoriok, ha?
1: Kuri! Mahal ka ito sa una.
0: Ha?
1: Mahal ka ito.
0: Oo, niya, kanang amazed na kay ka ba nga? Lah, pwede din eh. Pwede din eh.
1: Kabalo ba ka kung nakaingato sa nadato na kay ka?
0: Oo.
1: Dato na kay ka. Yung mga na siyang basta lahilahi nga image.
0: Oo, lahilahi nga image. Niya, mong hayag dito sa sulod. Sus, nagaan kayo.
1: Nakaabot ka ng dulaan na tiktak? Kung gina-ano-ano. Wala ka relate si Bibi Jha. Wala, di man ko nagadual tiktak.
0: Sus, sa bukid, no? Diyan na siya.
1: Di ba?
0: Ano mga hilig dito sa mga sauna. Oo niya. Kani, di pagina ko malimtan. Okay, okay, karon okay, napasado okay. Ang katong mga stationery ba nga? Sulatan ng love letter.
1: Ah.
0: Oh, sulat ka sa una. Before the birds can fly to the mountain.
1: Mga favorite na sayings.
0: Oh, may mga favorite nga, mga headings.
1: Oh, no? Oh. Parang, bakal nakalimut ko na mga term na your love is like a butterfly.
0: Nakatising ka na eh. Kanang bitang padadaan kag love letter. O niya, ang mga love letter, puros mga number. Puros mga number, pero equivalent sa imong number, na po dito equivalent o sa nga, o sa niya nga, letter ni kaning. For example, ang A, number 4. So, matagbaw dito ka dito, pero ma-excited ka, basahon gini mo to, kay lami man to, busig na yun, nag-I love you na dito. Di.
1: Napay-smile before you open.
0: Oh, smile before you open. Humot ka yung stationery.
1: Correct. Ang papilit na mo sa una, guys, mumho.
0: Kung makalisod, kung mo.
1: Tinood na, bibi, ang akong kaagis sa una, ka nagmananggi, bibi, sa bukid, magdala kong isda, unya, inig uli, mais, usa ka sako.
0: Panginabuhi na iya, bibi.
1: Lahi ragyod ka, ayo, ay. O, lahi ragyod ka, ayo. Hi, ay, may gabi rin ha, sa mo ha, Engineer Architect Eric Bechera.
0: Hi,
1: I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa man ganyan yung gusto tawanon. Eh, masulti lagi mo. Maglagot talaga. What's a man? Ay! Ay! Sige. Ako ni i-off ang ihang Bluetooth. Sige. Natay color on air. Double
0: okay,
1: B.
0: Okay.
1: Sige. I-connect niya siya. Ay, si Jojo.
0: May gabi, Jojo.
1: O saan yung vibrate sa lalong? Wala ko itigit ang niya. Sige.
0: Di po na epekto sa turbo ka ng vibrate.
1: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si Engineer Architect Eric Bechera. Kabalo ba ka, Double B, nga gitagaan ko niya og design sa ako ang payag?
0: Wow.
1: For free! Huh? For free!
0: Yaya, ano?
1: Nahiragod basta ka ng...
0: Uy, mahal ba yan kayo magpa-design ron?
1: Very much. Alam ko siya, pila may akong bayaran. Ano niya na siya nga? No, wala kayo bayaran ano. Natay color on air. Mauni siya. Nawala lagi. Nawala. Ah, wali. Sa tarungon sa natin. Nawala siya, bebe. Ha? Ay, ano yun? Sorry, good ka. Ayaw, good boy.
0: Na.
1: Hello, maayong gabi
3: eh. Maayong gabi eh.
1: Si Jojo, ang ito pangalan mo ba?
3: Jojo.
1: Ay, Jo. Jo, maayong gabi, Jo. Double B, si Jojo, akong giingon sa imuha nga. Mingaw kay ni iyahang love life sa una. Unya, karun.
0: Kadakong
1: recently,
0: story, ano?
1: Nag-change na siya og profile pic.
0: Wow!
1: Lahiragin kayo. Jo, tagain daw miog ka ng history sa imuhang love life, Jo.
3: Ano sa man? Dili pa man ma-explain ang history sa love life kay bago pa man.
1: Ah, bago pa. Pero kato mga naagyan mo sa una, Jo.
3: Ano lang. O, naagyan sa una, wala. Wala'y kalipay yun sa una.
1: Nga naman, ano sa may nahitawa, Jo?
3: Puros na pasakit.
1: Uy.
0: Wow.
1: Puros pasakit, Double B. Ano sa'y pangutanan ni mo sa iyaha, Double B? Unsang klaseng pasakit ka, Nino?
0: Kanang akong pangutan na bago pa na kanang bago pa ba o taon-taon na
3: dili naay bago karon nga ni abot sa kinabuhi nga maayo.
0: Wow, very good, congratulations.
1: Congrats.
3: Oh, ang sa una kuan puro kanabutong kondinar.
1: Ah,
0: oh, grabe gyud kay kondinar man.
1: Kondinar gyud.
3: Oh, murag nagkondinar ang kalagba. No, sa una nga pass na to nga relationship, murag ka kondina atong kalag kay murag wala tayo nabuhat nga maayo ano na.
1: Uy.
0: Ki ako pangutan na Jo, kanang kisa may walay nabuhat nga maayo, ikaw o siya?
3: Dili. Para sa kuha, ako na ako nabuhat nga maayo, pero para sa iya murag dili maayo ano ba?
1: So lugar murag dili siya ma-appreciate sa babae.
3: Yes. Anak,
0: sa laktod ka pagkasulti, ungrateful.
3: Yes.
1: Hello.
3: Eh?
0: Sa sakit po ba yan nang giip nag-effort kag maayo unya murag wala lang lisod kay
3: kanabitong murag yatag ni mo tanan pero para siya kay
0: kulang
3: dili
0: pa
3: enough. Dili enough
1: pila mo ka tuig Antonia
3: murag 4 ata 4
1: sayang yung 4 years no oh grabe ang grabe ang grabe ang mga inipon at yung mga effort na mga
3: kung ito ka nabit ako lang na lang na maglupad pa para madali tag-apo ina na ba?
1: Unsabay ko na ito unsabay mga usual nga ginaawayan ninyo sa una kanang was it because of selos unsabay
3: wala mo na sa mo ang selos kay ako 1 month kanang 1 month 1 month kanang kugot o dipinsa ba? Oh, kanang ugot nito tag depensa og sa kwan pa basketball pa box 1 ba. Kanabitong kwan dili man ta maka kanang ko sa away nga na cheating ina na dili wala.
1: Kaligid po noon siya double bibilib pud ko ani kay dili gid na siya kaling ilang team wala gid cheater sa ila. Actually kumpare ni mo ni eh.
0: Ay fads.
1: Kumpare ni mo.
3: Mabing po yung tanay ko nung gasyas.
1: Kumpare ni mo ni si Jojo.
0: Okay.
1: Sige. Yeah. Wala ko nang ingon ng pangalan ha. Jojo ako nga ingon.
0: Okay. Kita kits po hon.
1: Double B, unsa pa yung mga pangutanan ni mo sa iya.
0: Kanang, unsa may mga dilit ni mo malimtan atong mga kuana jo, katong mga higayuna. Kanang karon ba nga, pinakakahadlukan ni mo nga mubalik ang hitabo.
3: Dede, wala man ko ikuan sa ihadouts. Kaya dagan man tag natunan sa itong past relationship.
0: Correct.
3: One man, inani kay kita, may gugma, magyuta, o tanod anay.
0: Parehata dyan ang matag tinod anay yun.
3: Muna nga, o sa karon, naman ko akuha karon nga, present lugar. Di, murag akong experience ko sa about sa mga love life is murag mature na gid.
1: Pila pa mo ka oras sana ni?
3: Pila ka oras oy.
1: Pila mo ka adlaw anak niya.
3: Wala mo siya pila ka oras oy.
0: Pila ka oras ba ni hupas ang turbo?
1: Wala nagapangayari.
3: Wala gaya tulos. Sa una, nagaturbo ko. Doha ka mo ko, tulos.
1: Sayang kaayo. Pero ang kaning karon ba, unsabay kalahian niya sa imong previous na relationship?
3: Dali pa man tama ka kuan kay bago pa man. 1 month pa man may kapin, ana.
1: Pero makita ang mangyapon guna ni
3: mga. Excited
1: kayo mi.
0: Kanang kuan ba, kanang bitang namin na yung mga something
3: na change. Nagod. Oo, nagod. May siya. Nagod siya yung kanang common sense, na siya yung mga kuan nga.
0: Initiative.
3: Initiative nga. Mauna. Sado siya, kanang kuan siya, kanang wifey material. Yay!
0: Ampo pa nga madayo na naging na.
1: Okay, ako, sinasipod kayo kung mag-ano, kasahal.
0: Mag-witness, magninang.
1: Mag-witness lang sa hain. Bata. Bita. Padayo.
3: Ako karon malipayin din ko. Alam. Tinod lang. Panang, pero sa unang, ang atong kinabuhi, kay walay mga plano.
1: Oo.
3: Inom dito.
1: Sa lugar, wala na kayo ka nagainom.
3: Uy, pag-abot sa taong na kuwaan di.
1: Pero
3: pero
1: hagdon ka, ugma.
3: Ha?
1: Hagdon ka, inom, ugma. May inom ka.
3: Kinsa magagabsi?
0: Sigata na po alas 12.
1: Sakali lang ba, nay mo ingon siya mo nga, libre ba ya ang imnunuin?
3: Depend. It depends dia po na sa sitwasyon kay pwede man tama ng hid na inano naman tay mga amigo na tay mga pare na tay mga kauban na mga ingon lugar manghangat tumaginom sige di Manalig, tagtarong. Dili na sugtan, di. Mabalibot ta. Ala mo.
1: Pero mas maayo na para sugtan ka, dalaunin mo siya. Dalaunin mo siya. Samtang nag-inom-inom mo. Magbanding-banding po siya sa amua.
0: Pwede.
1: Congratulations, ha?
0: Congratulations, Jo. Magpadayo na.
1: At dahil dyan, Jo, meron kang isang Turbo Benny Hansen! Iklim daw na ni mo siya dali sa istasyon niya with photo op.
0: Diha na.
1: Mag-photo op, maulo mo gano'n sila. Kabalo mo, Bika, kasabot kid mi sa inyo, ha nga. Kanagong mapalit mo og turbo niya, di mo magpa-interview, kasabot kid mi, na pwede na gid kayo nitago niyo yung pangalan. Di na lang mo na picturean, oy.
3: Dinsad bumaulo, okay, na-experience na ko na.
1: Pero at this time, sa tamang tao na. Yeah. Okay, congratulations, ha? No, eh. Kanang,
0: Bibijaw,
1: paliyong na lang kong claim daan, Biki, kasi malimta lang ko na ito na, Ben. Tulog na si manager. Manager, pag-ausik ugi sa ka-turbo, please. Angat na lang atong buhat to, no? Jo, salamat kay sa imuhang time, Jo.
3: Thank you.
1: You're welcome. Halawi ka, swerte ba?
0: Kanindot sa kinabuhi.
1: Kaayo, nak, maka-turbo na gidiin niyo siya.
0: Good. Okay, Jo, pag human sa turbo, kay di magkakagawa sa nagkwarto, nga malakit na imong kalawasan ay isang ton herbal oil, ha?
1: Oh, dapat. Maghilot-hilot, Jod.
0: Yes.
1: Dreams, baby. Dahon saging ang balunan sa una niya buwad o ginamon. Si J. Digamo de Ani sa Carmen Bohol. I-try lang na ako. Yes. Kumao ba ni nga number? Uy, tinuod gina siya.
0: Tinuod na. Saging, manggid nga dahon na kuha sa una.
1: Lami, good kayang pagkaon ka ng kanon.
0: Humot
1: ka, ayo. Unya ang sudan katugong, goodbye my head na bulay.
0: Ay, sinong ba pa?
1: Ah? Wala pa. Ay, sige, on ako, balik ha. Lami, good kayo. Di, jud ko, ako proud, jud kayo. Yes. Nga nagdako ko anang, wala yung may uso, balonan good sa una.
0: Oh. Yeah, ganahan ko magbalon sa una, baby, o ka ng dukot-dukot.
1: Yes! Ganahan po kog mais nga dukot-dukot.
0: Yellow man ito mo, baby.
1: Yellow man po ito mo, ah.
0: Lami kayo.
1: Nga. Muanan, dili ko maulaw nga i-share na mo amo ang life sa unang panahon kay proud, good kayo, me.
0: Oo, ay.
1: Bibi, ikuan sa dang akong ngalan, Bibi, ha? Kay dili ko katawag ni mo. Abi ni mo, Cinderella, na ako'y classmate sa una nga naibog. Tagaan ako siya og sudan maura, ala, oy. Ang sudan ba ito? Sana pwede ni mo i-share.
0: Bisag unsa kay sa una mag-good, Bibi, di man ta mga dalo. Niya, di po ta maulaw mga tag.
1: True. Niya, sa una po, oh, sa unang panahon.
0: Gusto ka mukha o pinabrili.
1: True. Yeah, sa unang panahon po, katawa mi sa una kay siya balunan niya isa balunan saging, katong dahon saging. Ako po dahon saging, pero akong balunan. Ang tod ng mga lima may kabuok dahon saging. Nya, mo si sudan ni mo panghatag ba si sudan ha. Ala yon. Sige, wala problema maghinatagay ra gud tag sudan. Sus pag abri kay puros bulan.
0: At least lain-lain klase.
1: Isa na gid kag
0: Ang dipilin sa tulay, mamukabo, kanya parehas rag bulad.
1: Ay, espiritu!
0: Murag, ang nahitabo, murag pareha rag orang magipalitan sa inyong mama na ba?
1: Silingan, manggood me. Silingan, manggood me. Pareha rin may sudaan. No? Nasyak, iba ito'y pinakadigin ako makalimtan yung double B kaya nagsabot pa minga, mag-share lagi may sudaan. That's what we always do. Lima may kabuok nga, puros may mga babae. Ang isa, yes. Binabae. Manghatag yung daong sudaan. Sige, may problema. Pag-abri sa balunan, puros naging bulad. Same na po, goodbye my head mo. Pawito ka na ako na double B.
0: Until now, kapalit pa mangyapong kuha na bibi.
1: Oo.
0: Okay. Para sa ako, din mo angay kalimtan ang mga butang, mga panghitabo, mga kuan sa imong nangagi, mga kaagi ni mo, nga mo ay nagpagahi ni mo, na nahimo ka kung unsa ka karon.
1: Tinuod. And kabalo mo sa unang panahon, kani i-share na lang ginamo ni ha, mga kala mga ginapangkaon ninyo nga chocolates karon, never ginamo na ma-afford sa una.
0: Mahal kay na para sa mo ah.
1: Ang sikat sa una is katong chocolate pretzels eh.
0: Oo, kana.
1: Ang katong yung daan nga box.
0: No? Muna yung pinaka sikat-sikat na kana sa una.
1: O katong honey.
0: Oh, pinakadali na mga matag sa mong class sa una, bubot rin yun.
1: Nanay sing-sing. Nanay siya pakabin sing-sing, one good day. Oh, ang butog ka. Remember mo, anong bubot.
0: Dula-dula din. Magkasal-kasal na yun. Ay, sing-sing.
1: Ay, true. Ang sabagay ito ha, ka-remember ka itong tira-tira?
0: Ha?
1: Grabe po ito eh.
0: Tira-tira. Ang mamaligyan mo ko sa una, baby. Na may tigpadala sa kuha, pero na ako eh, muraog ka ng, murag, pabaligyan nila og tag 5, 4 eh, lapiso ako.
1: Oh. Yan, tira-tira. Huwag na yung mga yun sa imuha, magkabuang pagkag...
0: Oh, bira-bira. Nga, sa una, na yung mga maestra sa una, nga musugot na lang taon ni. Bita, okay naman to. Pabaligyan mo mga skin di.
1: Oo. Okay na. Kaya mga hatag mo po sila kursyento.
0: Oo, mga hatag po sila.
1: Wala no. Diba? Lahiragid ko. So,
0: karoon, wala mga sosyal na mga gudron.
1: Wala naman taro. Kabalo ka sa mga experience. Last week lang yung double B. Kami sa ako ang co-teachers. Nagpalit mi og snacks. Kami, ulo kay Tuban. Nagpalit mi og snacks. Kasi syempre, ating recess time man yun. Syempre, gutumon po ba yan yung mga maestra.
0: Yes.
1: Igutom mi sa kong kauban. So, dito mi sa kantin. Ang gipangita na mo, bitsu-bitsu lang yung tag-G's. Napa man, oh. Nangita ni bitsu-bitsu yung tag-G's. Here comes a student, grade school, grade 4. Grade 4 siya. Na isa ka stall dito nga nagabaligya o ka itong Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai.
1: Katong, Dubai Chewy Cookie. Katong mga sikat good karon ng mga pagkaon na I think tag 150 ata ang isa kabuo. Na kung imo siyang i-convert sa unang panahon, mura siya katong munchkin.
0: Ah, oo.
1: Mura siya munchkin pero chocolate siya nga mura. Naa siya kanafe, something na mura Dubai.
0: May Dubai, feeling.
1: O, na feeling na color green. Siya lang ang na feeling.
0: Dubai.
1: Basta Dubai Chewy Cookie. Nanguta na siya tagpila. Yun,
0: inspired ang by Dubai.
1: Oo, niana ang tindera nga tag 150 ang isa kabuok ng langga. Yan na siya nga. Ang isa ka box, ano dito siya tag 450. Kana lang ako, ka ng isa ka box. Yeah, kami nga duha ka teacher yun. Ay, bitsu-bitsu rat. Kami, bitsu-bitsu ra amo. Oh, jeez, napildihan mi sa
0: estudyante.
1: Estudyante to, 450 yung.
0: Kasi ipanghatag to.
1: Oh, nag-i-count yun niya tanang. Nahira Jude eh, naulan, nanghawa na lang good mi sa kantin. Naulan, good mi ay.
0: Basi nag-crypto siya, baby.
1: Lambot lang po, mga rich-rich, magin po sila dito good. Pero may naibog lang, bitsu-bitsu ra mong na-afford tag-G's. Anyway, pero B, wala, good mean. Ingon yung ginakaulaw na among mga kaagi sa unang panahon. Nahira good, we're so proud of what we became. Kay, tungod adto, naka-learn me nga, pag-abot na mo, pag-graduate na mo college nga, muningkamot, good day me, nga maka-afford me.
0: Yes.
1: Sa unang panahon daw, babi ka itong mga butang na maglaway lang ta sa una. Karoon kay, up to sa, hantod sawa na ba?
0: Sa una, bibi, sa dito po ko sa bukid, wala ko ilaing gipangandoy nga. Ano dyan ko, persweldo ginako, makagawas ko dire, persweldo na ko, mukaon, gikuan ng deas buyog.
1: Buyog?
0: Oo! Deas buyog ba, buyog. Ah, persweldo, gibibi, ato dyan ko dito, di pa ko kabalong order ato, mamingay lang dyan ko.
1: Pero mura ka pinaka-worst, di mo kayo nagmakaroni ka.
0: Ito, grabe ito.
1: Mas grabe ganito. Ay, nako. Gusto ko mang ginamo nga mo share pa mi sa mga kaagi sa unang panahon and to listen to you as well kung ang si mga kaagi ninyo. Wala na, give me pang time. Alas G50 na!
0: Oh, panawa. Ingan bitaw ko nga, dali ra king oras, no?
1: Dali ra kay ang oras, basta magkuyog ka ni Miani Nia. Na, paspas kayo ang oras. Diba? Manihapon ta, nakatulog ko og sayo kay nagdula ko og billiard si Romeo Salot, taga Ginguog City. Thank you! Ay, may gabi din ha. Sorry po kayo ha. Karoon pa ka na kamata ha. Sorry!
0: Sorry kayo ha. Parang nag-distorbo ka ba? Naka-text man ka.
1: Sorry kayo ha.
0: Naka-chat man ka.
1: Nakatulog nagbalik ka. Okay, maglakaw na po
0: nyo.
1: Anyway, no, Bitobi, salamat kay sa inyong panahon. Ha, Double B, para sa imong final words for tonight.
0: Okay, salamat kay sa inyong duha ka oras ng pag-uban ka na mo, no? Isang to, talagsa na kay ko din, makaani, pero paningkamutan ako nga masundan pa ni. Ugmaunta, ugmaunta, no? Pero, dipindi pa yun kung unsay mga schedule na to, ani. Pero salamat kayo, labi na sa management sa XFM 101.7, Bukid Nun. Nga, nahimo na mong kapamilya. Salamat kaayo sa atong manager din ha nga buutan pod kaayo, grabe ka uptake. Of course sa mga tanan nga mga staff din sa XFM labi na sa tuang naginusara nga Disney Princess no o si Yasa Picas Lawak.
1: Aha, si Bibi Jow.
0: Si Bibi Jow kaninyo hang ubos nga naglingkod nga sulugoon lamang si Double B. Ayaw kalimot, kung mangita ka gasolina, ililyon lang ito ah.
1: Yes! Ayaw kalimot, miha. And of course, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version sa ngalan ng lamang positive book process sa XFM Network Philippines. Kauban gihapon ako si Double Beat. Of course, ang inyuhang Disney Princess Cinderella.
4: Yes!
1: Para gihapon po sa putahe sa gabi.
5: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Rags FM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City, ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: FM.
1: Tertarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong doa kabuhong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusarag ko, kumutis din mo ninyo, alangan.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: 7 Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang 7 Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: 7 Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba ka mo nga ang 7 Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic

0: suka klarik sana.
1: Exciting.
2: Exciting summer menekan terubah. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1.
1: Ang inyong katropa. Summer na! Katropa! Katlaris! Anak!
2: Exciting!

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Clarix Katropa, oras nato alas 4:03 na sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod nagarunda. Nagabalita. Runda balita. Nagarunda, nagabalita. Runda balita.

0: Kaayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa itong makaigsuunan nga maabot nino ito pagsibyan ning mga orasa, mga katropa, bisan sa itong makaigsuunan abroad, maayong buntag, kaninyong tanan, mga katropa. Good morning! Welcome, welcome mga higala, din hinasab sa laing hugna sa tuang Ronda Hanay Matag Buntag. Adlaw kita, katropa, nga Lunes, June 15, 2026, mga katropa. Gapon ako ang inyuhang tigronda, tigbalita ning orasa katropang Marvin Ibano.
1: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
0: Ayan mga katropa, June 15. Waiting sweldo na sa mga higala. Ay sa tumakaigsuunan ha, good luck mga katropa. At tipig-tipigi yun in town na mga higala ang inyong mga sweldo na di dayo na mahurot.
2: Pangas ka?
0: Mga katropa ha, kay nag-atang na inyong mga misis. Kay maningil raba yun ni mga misis mga katropa. Ang mga higala ha, dapat ha, mahimong akining huna-hunaon yun ang paggasto. Kay dili lalim mga katropa bago pagaling sweldo. Hurot na siyab! Kaya mga katropa ha? So, muna ang isa sa mga exciting part ning adlaw nga Lunes mga katropa kay kinsina na mga higala. Of course mga katropa, kinito ang programang Ronda Hanay sa Kabuntagon. Itong Ronda Balita mga katropa, hatod kini ka na to sa mga produkto sa Yester Health Incorporated. Sama na lamang mga higala sa Zantong Plus Coffee.
3: Ito pagtagad ang mga pipilang nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag inom gayod og Santon Plus og Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lami man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Adto hagit ta kay pagmata na may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus og Kafa Mix. Lami man gud kaning kapiha mga katropa, so kay anta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Panawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisa pag wag ninig kakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, ado na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mango, sinan, soya. Asa ka na, no? Asa kang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kay Supple Bones. Dindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag mo inom og kape. Suway na sa mga apan nakasuway. Sunshine Plus yung coffee mix. Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo no, kining ato ang Santon Plus coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining itawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamo gayon mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, balik kita mga katropa humangin sa pipila ka mga pahinom dong. Naunin ang atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita humangin sa usa ka testimonya nga din maghatog ka na to og inspirasyon. Kadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health Your Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Kadiin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.

Sa kanan ng Diyos na kapansa at ang programa ng Ilatina sa Kristo sa sumaray sa kanan ng Diyos na

katropa, balik kita rin itong programan The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Doon ay problema. Diin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simple nga problema sa panglawas. Tungod kay pagmuskot ka nito, pagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, ganyan, sadyan-sadyan na ito siya sa atong klinika, iahagitawang ginamo or ginaproblema, kining muradog kinatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, naga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoong siya sa radyo. Ganit, aduna Yes to Heart Clinic. Ganit, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoong niya, we have a specific combination, a perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, nato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga diin kung ikaw adunay balatian. Sagi hapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede guide kini matuldukan. Inangan naman ang pag-adto pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagdudua, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo kayong mga pinadalang mga pautana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa ka mumuhabol o mupahat kayo sa inyong mga concern. Mga pautana, sa ato ang text line number. 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyo mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa ato programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas no? Pwede ka mo comment o din ha gayon sa ato ang Facebook page no? So ato ito sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos mag-iapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so kabalan na ta kung naning mga kondisyon hilabi nagdugay na panahon basig adunan na ka siya gitawag na to gastric ulcers na kay kinimagong ulcer mga katropa ay nako po ha. And then especially kay tawag nini mas ma-irritate o mas mo-attack pag nakakaon siya og bulad
Ano man, no? Kay kini magong ulcer. Most common causes, syempre, kining gitawag na ito ga H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, no? Kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So, every time na masudlan or labi na og tawag dinig, dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot yun na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa yung mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulan. Maunang tama yun ka sir, no? Maghapdos ang himuan siyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kagbulan mo, samot kahapdos, tama yun na basig ado na na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dahin ka sir or ma'am, pamagingon din yung babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dahin para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imuang problema karon na din na sa imong gastrointestinal. Then, kung ado na dyan yung ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Nabang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best ka ayun na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Okay, kinimagong kamote juice, adun na siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang itawag na to ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to dyan na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na to nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. Una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon na mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili na din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usubon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang chan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Dako kayo nagtapang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, maunay pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination yun ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, malindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Permi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano daw siyang, sige, mag-check ihi.
kining situation or kini bitong problema sa panglawas, mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi kung iihi kada gabi abalo ba mo mga katropa kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din, kumpirmi na gani mo mag-iihi sa gabi aniha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayon ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna na mo'y high blood pressure, hypertension. Ikatulo, basig aduna na mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyo ang prostate. O sa tanan, basic aduna pod moy problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani kini pang gitawag na to polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga

adunay prostate problem, tudlo ka na to ang prostate problem. Aron to dyan na ang symptoms nga pirmi pag ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matudukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kina to, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinu gatabang, ha? Tungod kay adun na kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then adun na pa siya 1-2 vinyl ditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. Huwag ka na inyo ha pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon na din kining gitawag na itong pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisitahan ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga anong pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Yung mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Ikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Alamaba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na? Nga din nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa dyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na itong medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, na? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na itong present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya nga sila, hala, nimubo na. Ina na, marag makahatag samot sa ilahog assurance. Nga diin na tinuod, nga nga ito agayong mga pagpanambal, adun agayong gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako nang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo agayong mga test, mas mayo dalho ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa kong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Ay, naghubag na joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Na hastang taas sa gayud sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. Unsa man yung anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, na? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, na? 30 minutes, human gayod mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom tayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. Mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na ito, turmeric.

or loyan di lang. Haloy pud ninyo og usa ka kudlit, no? Or usa lang one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, 'di ba? Dako kay nagtabang kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom lang kada 2 medyas ay mo gayong mama, ha? And then usbon ko, painom man gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung dodo ka sa atong klinika, mas maayo ipa-visit pod para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga ano naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. Mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Buwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa Gyapon ng iyong health consultant si CJ Nedruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Uy, happy morning eh, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgaw. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man yung ngita glami sudan. Abita, siguro katong texting, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant at CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sinan and God bless us all.

asay utong mga tropa. Hay. Akong kamot mga tropa, daghang kayong mga sambad na ipit mo hapon sa pag-ilis kanina o di na ma. Matay no? Ay, noko. Palitay na punta kanina, ani mga tropa. Ato mga kanina, mga reserve dito nga. Katong wipang ilisan, di na magsilbi. Ay, nako. Unihinalig yung dagan mga tropa. Paingon rin, sa sinta na gilkutob. Kaya pag maaksog kagot ang kadina, maaksog patag minor, makaabot sa tagong. Ay, ginoo. Ay, pero bang mingawa sa dalan, mga tropa. Ito, hala, kumusta mga katropa? Hindi ka ito pag panag-upan ka ron. Hindi ka ito ka program ang inyong tulumanon, mga katropa! Welcome, welcome, welcome, welcome! Ning adlaw ka lones, mga kaigsonan! Pizza 15 na gyud. Ano nga tunga na punta mga katropa sa bulan sa Hunyo mga katropa. Sildo na po, may sulod ang bulsa. At least mga katropa, nahikipang bayad na sa utang. Nabayaran na mga utang mga katropa. Bahalag may sulod ang bulsa. Wa na hinahina nagkaimpas ang utang. Anak pa ng life, mga tropa, kaya huwag ang trabaho, huwag mo pa yung magpautang ni mo. Di ba tinood, mga kasano? Mga sana-sano? Mga toto, mga nene? Alang, bangon, ibot! Ita ng gaungot, tinanggahe kayong lansing! Naghiktan sa PC sa muskitero. Ita wala, bago na ito, mga tropa, gumika kay Buntag na magiging zona, gumika ng Squadron 30 City na! Ala, di na pwede mga tropa, magsige pagpaungot din ang uban. Maupay pagpaungot mga tropa sa moskitero. Kaya sayo kayo mga tropa, sayo kayo ni Uli. Sayos kabuntago. Mga karon pag mga tropa, disulod sa moskitero. Kay galaglaag pa mga kisaunan. Sige pa magpang, kuwanan, magsige pa magpang wandhaib. Sige pagpang chan-chan-chan-chan ng gawas. Na yung uban mga tropa, bisag way trabaho sa gawas. Alaga, sige laglaglaag. Gasamok lang mga katropa. Ito na bago na ito mga kisunan, mga taga Mati City, Davao Oriental. Nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Mati City, kaninyong tanan mga katropa. Good morning! Sa mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Good morning! Sa Digos City. Good morning! Davao Occidental. Good morning! Sa mga tropa sa Davao de Oro. Good morning! O siyempre, all Davao del Norte, kaninyong hurot. Good morning! Yon. Ala, kumusta mo? Mga katropa, umanin sa puninyo hangtod taganto sa alas 6 sa buntag. Sa atong programang inyong tolmanon, mga katropa. Ako yung manalay galas kaliyan, Bogal Gabri, mga kaigsonan, maging guban ka ninyo, mga tropa, bahala magsama-sama ko ng skadlaon dako. Basta ka mo, mga tropa, makamata. Bahala mo din na, kay Lison, mga tropa, magbalik mong tulog, kasi maliit mo hinoon sa mga eskwela. Klase raman ito, mga kabataan, ha? Santo Tomas, Davao del Norte, mga tropa, ibalik na eskwela, karong adlawa. Ka di ato, ka Lunes, mga tropa, pag-opening sa klase, baan na sila makaklaseng sugod, gumikan sa linog. Pero karon mga katropa, back to school na ang Santo Tomas Davao del Norte. Human mga katropa nagpagawas og executive order po mga kaigsoonan si Mayor de Jessica mga katropa. Ala, bangon na mo! Good morning! Mga estudyante sa Mamakaw, Kapalong, bangon na mo! Unsa pa inyong ipaabot niya, sige pag hinukto! Good morning! Kise, bangon na Kise! Bangon na nos Kise! Kinjat, bago na dyan! Good morning! Nabango na ka na dyan? Bago na po di mga tropa, karon sila si Kwan, sila si Gingging, sila si Bibi Rikto. Bibi, nang Bibi, naputo nang Bibi, nang Bibi Rikto. Napo na iyang apo mga tropa, Bibi, yapo, Bibi Rikto. Tao, dariyo sa mga tropa nilang Joselito kay Adeline. Argon sa mga Argon sa family. Nga nilang kaloy. Loy, bangon na Loy. O dariyo sa mga tropa lang Edwin Auxilia Rikto. Dariyo sa nila ni Arnold Gamiling. Ala, good morning. Kaninyong hurot dari mga tropa. Kanong boy, minsate. Good morning, nung boy. Good morning. Ya karon sa Gisok. Good morning, mga nung boy. Uban niya sa tibok membro sa Panimalay. Good morning. Dugay-dugay naging kainin mga tropa. Ang alaga si nung boy, minsate sa simbahan mga katropa. Ang
tuon karon alagad lang gyapon bisa pag adunay mga pagsulay. Mag-ampo sa tabay aron katagad ang grasya sa Ginoo.

0: arriba que tropezando con los 444 de Baisa Capuntagón. Ala bago na modin na mga eksyon ng kumika kay buntag na mga tropa laing adon sa karo mga tropa ang lunes sa itong pagparag-uban. Ito sa buwan kopit sa 5 na gano'ng bulan sa unyo tuig 2026 na mga katropa. Ala kapi mga kaigsunan gamit itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para kanunay madasigon itong adlaw. Ala kini ang kapi nga gamita mga tropa aron ikaw madasigon. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit ka na mga katropa sa gadaiya mga butik at parmasya nationwide mga katropa. O siyempre produkto kini sa Yes to Health Incorporated mga Exxon. O siyempre mga katropa, ayaw po kalimot mga katropa sa mga Exxon na mga magoma, mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maukin ang nindot nga gamiton sa pagpagoma aron ikaw mga katropa makaginansya mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka. Wala na'y matawag na ito mga tropa kining failure, wala na'y matawag na ito mga kaigsunan o kining matawag na ito gasorted. Umikan kay ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mupabunga kinig nindot mga tropa nga nasa imo mga pananom. Mupaunod kinig sa imo mga katropa mga tanom. Huwag mupabaskog mga tropa sa imo mga tanom. Bugat mga tropa ang imong timbang sa imo mga abot nini. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka na ba eh? Mapalit ka na sa regalya mga agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Alright mga katropa, alas 4:45 na ba eh? Ayon mo tayong rekang Wilma Di Soyo, matupan niya mag-convoy man sila. Unya diha, Sir Bong. Lagi ang patayang lawas ni Rene Padong Agusan del Sur. O mag-convoy lagi. Doon ay mga kuan nga mag-convoy mga katropa. So, ting eskwila na saan. Pero di magunitan, padala di dritso ating sweldo. Pero di magunitan, ting sweldo na po, nasad, no? Ting sweldo nasad, yeah. Ting sweldo nasad, pero di magunitan, padala dritso. Resibo na lang, mabilin. Nagandang kuan kay obligasyon yun na to. Good morning, diha kanimo. Kaninyong tanan, good morning mga katropa. Alright! Like share lang mga katropa, nanatay 130 na. Uy, naman ni agi di rin kuan ba? Marag mga pangulo sa tarsir mga katropa. Pangulo sa tarsir. Leader tarsir. Niabot na ito sa 130 mga katropa ka mga subscriber sa kuan. Kagahapon, 118 gahapon. 118. Ningo ko nga ba, makaabot na taog ba 125, lipay na ko. Karang inyong ipasubraan mga katropa, niabot ang 130. Salamat, salamat, salamat. 130, ugma, expected na po mga katropa, maabot na po gato sa 120 mga kaiksuna. 120, 150, 140. Expected na taog ma mga katropa, nga mudugan na po na itong subscriber sa YouTube sa XFM Tagong City sa 130. Yan, ubay-ubay na mga katropa, niabot na po doog 130 na. Salamat to sa inyong suporta. Pag-subscribe, paki-share na po gato sa inyo ang mga higala. XFM Tagom City atong YouTube. Aron nga makapaabot sa dili sila din o maka-update sila sa mga balita gikan sa nagkadaiyang lugar sa atong nasod sa Pilipinas, mga katropa. O siyempre, mga katropa din sa atong katropang Arnel Cortez, mga katropang Facebook page. Kang Ayan Joy Dado Herbacio. Good morning. Garasab kay Nelvin o Nelvin Lerio. Good morning with your family. Good morning kaninyong hurot. O dari usab mga tropa kay Rogelio Alonso. Aluso si Pastor John John manini. Pastor John, good morning Pastor John. Ika basta-basta Pastor, no? Ako apo, jote man po disiyar kong sayo mga tropa. Kay bullseye man po disiyar ron. Bullseye sa Radyo Astig. Mao man yung mga tropa ay... Hagtik, mga tropa ang nahabilin, mga tropa ang tao ni Parikito Elkin, Tabay Lasya, kaubahan si Erbin. Yan, diha, si Jesus Taba. Taba, Pastor Turiano. Yan, good morning, yung tanong diha. Pastor Bishop Jojit. Good morning, Bilyakura. Yan, good morning, yung tanong diha, mga katropa sa Digo City. Alright, padayong kaya punta. Regards lang ko diha nila ni Richelle o kay Paulo, Pau-Pau, o ganas mga kabata. Wa ni ko kadua diha sa aplaya. Mayong buntag yung tanan diha. God bless kaninyong hurot din ha mga katropa. Alright, padayon ka punta mga kaigsunan. At to sa lilior, kining uban din, he. Napabay nagli-li din, he. Wa pa. Wa nagli-li din sa Kuan. Wa nagli-li sa XFM 99.1 Mati City. Wa pa kamata. Dari sa XFM 107.1 sa YouTube na Adri Magatropa si PPG Cortez Jr. Tapos si GR Balani. O si Doms Bitirdo. Bitirbo. Doms Bitirbo. Matod pa rin Eliasar Robio Azero. Ayaw gabuntag, sir. Minaw mi dari sa Bermudez Tagum. Yeah, Bermudez Tagum. Good morning. Kanin dohorot niya sa Bermudez Tagum, ha? Good morning. Resap ka nga, Dato Jerry Sisbino dari sa may New Corilla. New Corilla. Braulio Edohali. Good morning niya ka, Dato Jerry Sisbino. Good morning. Yan, good morning yung tanan niya. Good morning. Oga, siyempre, mga katropa, sa uban pang nagtanaw karon mga katropa, o nagaminaw karon sa atong pagpanaguban sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Mati City, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning. Dito, mga katropa, sa atong pag-isgutanan, alang karong adlawa, mga kaigsonan. Pag-isgutanan, paling QR, gipatuban, mga katropa, sa Tagum Public Market nga mga vendor, mga katropa, sa palingke, nakauyon sa sistema, mga katropa. Sa pikas bahin mga kaigsunan, wanted person mga tropa sa Carmen Davao del Norte na pusasan kini dito sa Agusan del Sur. Samtang first half marathon, naghatag kini og bag-og gadungog sa lungsod sa Carmen. Samtang Balot Expo 2026, gisugda na mga tropa sa Carmen, naghabag bisita mga tropa ang misaksi kini sa pag-able. Niya magkaroon po daw mahuman yung Balot Expo kay 3 days naman to, no? 3 days niya buy one take one mga tropang balot yun niya Oplan Tabang mga tropa misulod kini sa Jose Abad Santos Relief og Assessment Operations nagpadayon gikan sa Davao Oriental. Siyempre mga tropa pickleball tournament mga tropa 2026 sa Nabunturan malampuso na kining gipahigayon atol sa Independence Day. Oga, mga official mga tropa sa Samal Island nagpaabot kini og laom nga pahasubo. Laom nga pahasubo mga tropa sa kabatayon ni Butter Bunya. Santa baga panabuan. Yauhag karo mga tropa sa pag-apil sa federal convoy ni Rene Clerta Butter Bunya. Maning ingon ni kuan kagadya disuyo mga tropa. Wilma nga mga kuan mga official sa kuan. Sa panabo mga tropa mukumboy kayo nga to sa Agusan sa kuan mga tropa lawas ni Butter Bunya mga kaigsuunan. Tantang sa ato mga XFM Mindanao Reports mga tropa Bukidnon Gov Roque nanguna karon sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Wow, congratulations mo pa congratulations mo Brad brother. Morning dia kanimo. Og sempre mga katropa, hinabang gikan kini sa National Government of og private sectors, miabot na mga tropa kapin 20 milyones ka pesos ayuda usab mga tropa sa DSWD. Himuol ko ng house to house. Kani ayo lagu bani ha basi bubana po politiko. DSWD ra gid mga tropa kay bubana gid politiko lahi na na. Samtang duha usab ka mga draga personalities ikop kini sa PDIA. 34,000 mga katropa pesos kantidad kini sa Shabo na sakmit sa Butuan City. Samtang uy kagahapon murag na ako nakita mga miss call mga katropa ni Kuan ni katropang Junji Librias. Yan. Lain mga katropang na sakop usab sa milisya ng bayan. Voluntaryo gamitahan kini sa mga otoridad. Samtang kaswaltes mga tropa sa Jinsan og Sarangani, Misaka Search and Retrieval Operation temporaryong gihunong. Samtang top 6 most wanted mga tropa sa Surigao del Sur na dakpan sa Talakugong. Sana mga tropa mga uluhan tudli kung magdetalyo niya mga tropa at tangin na sa itong pagbalik mga gisunan din itong tulumanog inyong programa. Oras mga tropa alas 5 alas 4:53 na bye.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blas Gold. Pagsimili sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes, pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani-normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptero lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, lay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ng butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting! Kilipinas!
5: Alright, balik tayo rin mga katrupa sa ato pagpargoban samtang adon na kita mga katrupa yung alas 5 ngayon si Rado sa Kabuntagon!
4: Exciting! Kilipinas!
5: Ayan, kaya itong mga oras, mga tropa, hatun sa mga itong mga kaigsunan sa produkto, mga tabang sa pagpaligon sa itong lawas, mga katropa. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipepektibo na suplemento tungod kini mga tropa kay extracted ang kapagkahimo. Ikuha kini mga tropa pinakaduga o pinakanutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina. Og ampalaya, bag-o kinig mga tropa gisulod sa kapsula. Baong dali kayo mga tropa nga mo absorb sa kalawasan. Ang mga epektibo mga tropa nga kombinasyon, Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Siyempre mga tropa, ubanin ka na sa pag-inom o healthy nga kape ang Sanson Plus Cough Mix. Mapalit kini sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide. Oy, alang sa lang nagpaminaw karon mga katropa, padayon gyapon kay kita sa pagdawat karon mga kaigsoonan para sa inyohang tabang, no? Mga tabang para sa nalinugan. Manay giingon mga katropa guan. Katropa nihan mga katropa. Katropa nihan, padayon kaming gadawat din mga kaigsoonan, tanawa din ha ang amuang Facebook page mga katropa, makita niyo din ha. Mga katropa ang kuan mga kaigsoonan ang among purpose. Makita din na mga tropa, adunay matawag niya katropanihan sa nalinugan. Katropa bayanihan sa nalinugan. Call for donation, mga katropa. Daghan na ang ato mga tropa magkaigsunan sa Region 12 o sa Sergeant Area mga tropa. Ang apektado kaayo sa 7.8 magnitude ng linog. Oga ato ganiagi kininga Hunyo 8 ning kasamtang gatuig. Sila nang inahanglan mga tropa sa inyohang tabang o sa atong tabang. Ang XFM Tagum City, nagpasiugda mga tropa sa inisiyatiba sa pagtabang mga tropa sa ato mga igsoon. Busag yauhag kamo mga kaigsoonan sa pagtunol bisan ginagmay. Sama na lamang sa bugas, canned good, tubig, o kaha mga tropa, kas mga kaigsoonan. Ang drop-off nato mga tropa, kaya drop-off mga kaigsoonan sa Dresa Station, no? Sa mga hinabang nahimutan kini sa XFM Tagum Broadcast Center mga katropa, second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Alang sa mga buot nga muhatag usab og kas, mahimo usab ninyo mga katropa, ihatod kana sa atong sibihanan o kaha mga katropa, isend kini sa musunod nga mga pwede niyang diha isend sa GCash 0991-537-8509. Na diha makita din tatak nga Arnel Cortez mga tropa sa GCash. Sa BPI, ang account sa BPI mga tropa, 692-628-7544. O sa GoTime, 0161718-2041. Pwede po mga katropa din ha ninyo ikuan sa kuan mga katropa, kanin tawag na to mga kaigsunag tawag ana. Bisag asa nga kuan mga katropa, pwede po din ha sa kaning iskan lang na yung kuan ho, na yung mga QR code din ha. Iskan ninyo mga katropa, aron mas dali. Kung maka-iskan mo, iskan ang QR code din ha sa amuang naasa amuang Facebook page mga katropa, nga nakabutang ni anang katropa hinihan sa nalinugan. Makita din ha mga katropa. No, pwede din ha. Pero mas preferable niyo mga katropa, ari mo sa GCash, usbon ako sa GCash, 0915-378-509 o sa BPI account, 692-628-7544 o sa GoTime, 0161718-2041. So, mauna siya mga katropa ha. Para kini sa kuan niya. Ubay-ubay na ang niabot rin nung kas, nanote kas nga. Ubay-ubay na po mga tropa sa inyong taba mga eksunan. matabang ninyo anay mga ubay-ubay na mga tropa din hing niabot din hing mga kaisunan og naapoy naghatod kagahapon og duha ka karton ring mga yos crossing sa rin mga tropa gikan taga Bisayan Village sila si ma'am kagahapon naghatod din hing mga tropa. Salamat niya sa anak ni Kuan nga to nagbantay rin kagahapon mga tropa guys siya mo'y nagsaka nagdala rin sa duha karton gi dala niya pa yung sa taas mga tropa. Salamat nagtuom ako ka ng wato'y dala nga Kuan lang ni Saka rin Canada i-donate naman ay karton mga tropa siya ang nagdala mga kaikson. Salamat kayo ninyo sa taga Bisayan Village ni dako na kayong tabang ato sa mga nahutdan usab o mga gamit sa ilaga panimalay nahot na gamit dako kanig tabang mga katropa. Oy, may buntag ka Ma'am Lorna. Mato pa ni Ma'am Lorna, mayoga buntag mga katropa. May buntag Ma'am Lorna diri karon sa Kapitolyo. Kaya atong kauban sa buhat pag naa karon diri sa kuan mga katropa sa probinsya. Na sa province mga katropa. May buntag ni mo diha Ma'am. Uban sa tibok membro sa pamilya. Na birthday man imo ato nakalabay nga semana Ma'am no. Si labay ba to semana? Birthday di ba? Imo ba tong birthday? Beta may buntag ni mo diha Ma'am. O diri usab kay kisa pa ba ni si Jojo nga Divino. Oh, GS Vlog. Good morning sab diha. GS Vlog. Ato sa ning kwan usa ta mo dawat sa mga reports mga tropa ato sa ning hotdo ni. Okay, naapod ri mga tropa si Ayong Vlog. Ayong Milgar. Oy, diri karon sa Valencia City Bukidnon. May buntag ni yung tanan. Pastor Milgar niya. Good morning Pastor. Kare sa mga tropa kay oy si Mamili nga Rilang Pagos Kapala. Good morning Mam Mamili. Kumusta mga Mamili uban sa tibok tibok members pamilya diha. Good morning. Kang Rot Balukan News ang akong batchmate. Good morning diha ug kang Alfredo Hikali bay gabuntag agawbong mag turbo nata sayo sa buntag beer higyod. Kuya manganal maganda bagsikan turbo turbo din ha. Sir turbo. Man, manganal na. Kang Eric Adadap, good morning. Kang LV Elren Diginion, good morning, usab. O Gilbert Garcia Intig, oy! Good job, mate. Good morning, mate. Akong classmate, mga tropa. Good morning, Tri Caruna sa Puntalina o mga kaigsuunan. Makahapit ako diya sa inyo, pero katrabaho ko sa imbi, good. Namuad to kong kuan ba, nagmotor-motor ko. Agi ko usay diha ko morila mo pahuway ko diha usay waiting seat sa Puntalinaw magumbar ko paingon diha sa ubos sa ilahan ni Imbi. Ito good morning yung tanan diha kang Berlin Agbunes usay na Freedom Berlin unya si Etel Barlobinto ang pastor maning yang bana pastor ko ako masayop la good morning din ha unya grabe grabe man pagdako ni Etel karon. Binasagdans kusina bay. Alright, ito maglaga mga tropa, alas 5:08 na. Ato daga tuon mga tropa si Larsa Niol kay naka-standby naman niya. Diya karon si Larsa Niol mga tropa sa report mga tropa sa Paling QR. Gipatuban karon sa Tagum City Public Market. Mga vendor sa palingke, nakauyon mga tropa sa sistema. Katropas balita, katropang Larsa Niol sa detalye.
6: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ni Maguhay lang sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tendera sa naasoy nga palingke o sa matod ba sa advantage sa paling QR nga makaligay sila sa insidenteng ilang ikahadlukan sa manalamang sa mapeke sa kwarta.
7: Juan, kanang dali rapod siya kayo hindi na ka mapeke sa kwarta o kanang lita ni mapalusot na advantage
6: niya. Matod sa mga tenderas tenderos nga dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay malimbungan tali sa vendor o customer. Salit mahimong sakto o dili kulang ang ilang paghatag o sukli. Makalikay o sabmatod pa sila sa kahasol sa papangita o sukli. Panangit nagko ang kwarta o niya gamay lamang ang kantidad sa gipalit.
8: Advantage siya sir kay exact amount ang ilang ihatag. No? Ang amuang mga change na mo sa example sa bills o sa coins, dili na kami mag-lisod o pangita o sa upang pangambyo. Niya isa po automatic po ng bayad.
6: Nasairan sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingke nga dili patanan ang migamit sa paling QR salit maguhay palawang kining gipatuman luyo sa positibong katuyuan sa maong programa dagong hagit usab matod pa ang hilay nga internet hinungdan sa pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad hinungdan nga mabiling abli sila sa cash to cash payment
9: depende po kay usay magkanong walay signal ano ba isod pud kung walay signal mo jud problema lang pud kung walay signal dili gyapon ta maka transact sa
6: sumala pa nga maong sistema kabayan sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong Home Smart City anak bayan. Dungan ini nga malakayan usap ang dalinga pagkadaot sa kwartang papel. Nga sagad masinati sulod sa palingki tungod sa pagkabasa sa tubig. Walay piling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara sa nyol. XFM News.
5: Okay, nindot niya si Estilo mga katropa. Sistema. Naabay ko ang mga katropa. Ang punta na ito karun. Diri mga katropa sa palingki sa Tago mga kaigsuna. Naabay free wifi diri. No, kay sa Valencia Bukidnon mga katropa. Naka-abil magigita sa free wifi dito. One hour lang siya mga katropa. Pero at least na ay libre. Kung ikaw karun mamalit din mga katropa, gawa kay Lord, wa kay Dita mga katropa. Unsaon mo mga katropa pag transact sa GCash. Sa paling QR. Diba? Bisa ko saan mag-scan niya mga tropa. Wa kay Dita. Wifi. So kung ano na mga tropa, free wifi ang kay maumaneng usa sa mga project ni Adto mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte na kinahang ng mga public places. Ano na wifi mga katropa. Free wifi. So kana mga tropa, nasugda naman na mga kaiksunan ng free wifi sa ubang lugar. Ambot ka mga katropa din sa public market mga katropa. Wa ko kahit sunay din na abay free wifi din eh. Ay buntag rin kang bro, Milan Ulog, mga katropa, exciting Pilipinas. Good morning, katropa Gabong Al Gabri. Gikan rin mga katropa sa Asuncion, bro, Milan Ulog. Tantang sa pikas bahin, mga katropa, sa atong mga balita. Nasakpan sa iniusaga operasyon usab sa kapulisan sa Carmen Municipal Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office, o Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit, Agusan del Sur Police Provincial Office, ang usa ka lalaking gipangita sa balaod, tungod kay di mga katropa sa kasong qualified rape. Base na kini sa report mga katropa, ipahigayon ang operasyon sa May Purok 3, Barangay 3 sa... San Francisco Agusan del Sur pinausab kini sa gilusad nga manhanta operasyon. Ang nadakpan giila lamang sa alias nga Job 43 anyos Minyo Liberer og residente kini sa Beprok 9 Road 17 Upper Consuelo Bunawan Agusan del Sur. Gidakop siya pinagi sab sa warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Jima G. Bitonio ang presiding judge kini sa Regional Trial Court Branch 4 sa Panabo City Davao del Norte niadto ga Pebrero 20, 2023. Ang kaso nakarehistro ubos kini sa criminal case number 264-2019 alang kini sa kasong qualified tip. Qualified tip na dili qualified rip. Kani gitakda usab sa korte ang piyansa alang kinis temporaryong kagawasan ng 15,000 pesos. Ang akusado karon mga tropa temporaryong nakaditina sa buhatan sa kapulisan o nagpaabot mga tropa makalatag kinisya sa 15,000 pesos ng piyansa para mga tropa mahimo siyang gawas noon mga kaigsuunan. Alas 5.30 na bayan regapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulmanon samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nagmalampuson ang pagpahigayon sa unang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa ika-58 nga araw ng Carmen na nakahatag kini og bag-ong dungog og pag-ila sa lungsod isip usa ka pag-nag-uswag nga sentro sa sports tourism og sa probinsya. Gani gatusan usab ka mga runners gikan kini mga tropa sa nagkadaiya nga lugar. Ang i-appeal kini sa maoga kalihukan nagipahigayon ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi kauban usab si Vice Mayor Marcel Dodong Pirandos og mga lokal nga opisyal. Gawas usab sa pagdasig sa kahimsog og aktibo nga paginabuhi ipakita usab sa maoga kalihukan aga kusog usab sa panaghiusa sa komunidad og ang kapasidad sa Carmen sa pagdumala sa dagko nga sports event. Dako usab aton pakinigat na tampo sa pagpalambo sa turismo o ga lokal nga ekonomiya pinag-usab sa pagadani sa mga bisita o mga atleta gikan kini sa ubang mga lugar. Sumala usab sa lokal nga panggamahanan ang kalampusan sa unang half marathon usa ka tibailhan nga andam ang Carmen Davao del Norte sa dagko nga mga kalihukan nga makapasiugda kini sa potensyal sa lungsod isip destinasyon alang kini sa esports o ga turismo. Ang maong nga kalihukan nahimong usas sa mga highlight sa 58th Araw ng Carmen Celebration o nagapakita kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga liderato sa pagdala o mga programa nga makabenepisyo sa katawhan o makapalambo sa imahe sa lungsod. Kagahapon nakasaksi usab tani ini mga katropa kay diha gyud ta naputlad og kadina mga katropa mga alas 5:30 mga katropa sa buntag. Diha gyud atbang gyud mga katropa ni ining munisipyo. Dari diha pud gipahigayon mga katropa ang kuan. Murag almost 1 hour po ko dito gaayo. Mga katropa ga sumpay sa kadina. So nasaksi na to kagahapon gani ang usa sa mga murag ang ga-host dito katropa kagahapon. Pamilyar kay nato ang tinghog. Murag si Kapitan Tiago. Si ang host kagahapon mga katropa murag iya hatong tinghog mga katropa. Na naa kagahapon daghan kay salmot kagahapon na amo kay 19k na puy 5k. No ang naay 21k. Restart mga katropa diha sa ilang gisugdan diha sa munisipyo dapita mga katropa. Mao na kagahapon na kuan lang one way lang ang dalan kagahapon. Mao na ang mga sakit ng kagahapon medyo hinahina lang yun ang dagan. So nakita na to kagahapon adlawa mga katropa. So bibok ayo. Kadlaon pandako matod pa sa mga tano dito mga katropa bantay bayan nga naat dito kagahapon adlawa nga tas mga force multiplier akong gipangutana si alas 12 pa midreser nagprepara na midreser alas 12 pa daw sila sa tunga gabi mga tropa gaprepara na sila dito aron lamang maplastar daan mga tropa bang mga sakyanan nga maplastar nag-asa sila mga agi o gaya siyempre hinay lagi ng dagan para walay disgrasya pero bisan pa man ni ana diha gahapon sa akong gihunungan mga tropa nga diha ko nag-ayo sa akong kuhan naagyapon mga tropa natikalbo nga kuhan na motorsiklo mga tropa tungod sa bao-bao sa mga tropa gani cross usab nga kaigsuunan si kalbong lang yapon mga katropa. Rambo sa Mindanao. Good morning. Maraga nabanhaw si Jan Rambo. Kang Rodel Opinaldo, mga tropa dres may Bisayan Village ubal sa tibok members pamilya. Good morning. Kang Tristan Yatgulay, maayo ga buntag ga katropa gbong matupanya niya Jacqueline. O Josephine Day, Ma'am Josephine Palconi, Palconiti. Diri karo mga tropa sa Kapalong. Good morning, Ma'am. Uban sa tibok members pamilya. Salamat sa imong pagtan-aw karog. Pagpaminaw din hikanunay sa atong pagpanag-uban ng atong program. Samtang sa pikas bahin mga tropa sa atong mga balita. Official na mga tropa ang giablihan ni Anton Nakalabay usa mga tropa ga adlaw ang Balot Expo 2026 isip usa kini sa mga naguna karong kalihukan sa selebrasyon sa 58 araw ng Carmen ubos kini mga katropa sa lideratos ni Mayor Bahagi ganis pag-abli sa mga expo mga katropa daghang residente o mga bisita ang nagtigom aron lamang makigbahin kini sa kasadya mga katropa sa o makatilaw sa special nga buy one eat one mukaog kag usa, mupalit kag usa, malibre kag usa mga tropa. Nga promo magagisuna nga maoy nakadani sa daghang mga partisipante. Mugdool pa lang ang Davao City mga tropa, gya pala sa Davao City. Usas ko pamilya siguro mga tropa kay hilig kag balot ako mga anak. Sabi na si Mia, nako po. Dani gilauman mga tropa nga mas budaghan pa usab sa mga ang mga mutambo. Sa so, maabot usab nga mga adlaw kay karon ang katapusan no kay wa ko masayop tulo ka adlaw man eh. Wa ko masayop. Dali medugang usab mga tropa sa Kalingawan ang senior citizen amateur og ballroom contest mga katropa diin gipakita usab sa mga senior citizen sa lungsod ang ila mga katropang talento kahinam og aktibo mga katropang partisipasyon ang maong pasundayan nakahatag kini og inspirasyon og dugang kolor mga katropa sa kasaulugan nga nagapakita usab kini nga ang edad dili babag sa pag-apil mga katropa sa mga kalihukan ngadto sa komunidad sumala sa lokal nga pagamhanan ang Balot Expo 2026 kabahin sa pinis sa mga programa na nagapasundayag kini sa lokal nga kultura pagkaon mga tropa og panaghiusa sa mga lumulupyo sa Carmen atul kini sa selebrasyon sa Araw ng Carmen. Parayon sa mga tropa ang nagkadaiya nga kalihukan sa mga sunod pang mga adlaw isip bahin usab sa usa ka semana nga kasaulugan nga nagtumong kini mga tropa sa pagpahigon sa turismo ug lokal nga negosyo ug uban pang mga tropa mga katawhan sa lungsod nga malipayon mga tropa nakigaduyog usab mga tropa ang kasaulugan sa 50th araw ng Carmen karon gyud mga tropa pizza 18 ning bulana mga igsoon. Kondisyon ay binabayad regapon sa atong pagpanayon sa pagpanaguban samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Misunod na mga tropa karon sa Municipality of Jose Abad Santos. Ang mga serbisyo o ayuda gikan kini sa Davao Oriental pinaagi sa Operasyon Tabang. Operasyon Tabang nga diin mga tropa dungan usab nga gipahigayon ang relief distribution, engineering inspections o pag-deploy sa mga kagamitan alang kini sa tubig o komunikasyon ni ato ga Hunyo 12 mga tropa ni abot. Gani formal usab nga giturn over sa mga opisyal sa Davao Oriental ngadto usab kag Mayor Jason John Joyce ang nagkalain-laing relief goods. Lakip na sab nini ang gabugas, hygiene kits, bottled water o water containers alang kini sa mga komunidad nga napiktuhan sa kusog usab nga linog. Gipahigayon usab ang briefing sa mga personnel na nalambigit sa operasyon aron na mga gisugdan sa Provincial Engineer's Office ang pag-assess sa kahimtang sa mga pampublikong pasilidad sa mga barangay sa karahayan kaburan small o tubayan o tubayon. Lakip na sa mga gisusi ang mga eskwilahan, barangay health center, daycare centers, activity centers, ug uban pang mga istruktura aron labaga basuta ang kadaot nga nahatag kini sa naisgutang linog. Dugang panini git turn over usab sa Philippine Coast Guard. Mati ang usa ka desalination unit mga tropa nga makatabang kini sa pagproseso o paghinlo sa tubig aron lamang mahimong luwas nga mainom sa mga residente sa apektado nga lugar. Naghatag usab mga tropa ang Department of Information and Communication Technology kung DICT o communication equipment aron lamang mapalig-on ang signal o communication sa mga operation

mao na mga tropa nga bisan ug asa ta karon naagid mga tabang, mao na giingon bisag unsa pay problema sa politika. Ang tabang mga tropa sa mga katawhan di gyud mapugngan. Basta adunay mga trahedya mga tropa, mag-una gyud ang pagka-hospitalable. Hospitable mga tropa nato mga Pilipino. Di ba? Mura mga tinabangay mga tropa niya, madiha po nato makita ang mga dagway sa mga pangtabangan nga medyo mga tropa mausab ang ilahang kuan ba na makikita ang ilang pagbangon, makita sila kahayag mga tropa nga bisan pa man sa mga nahitabo pananaa mga tropa ang kinatibuk ang katawhan nagtinabangay para mga tropa sila mahatagan o pagbangon o daling makabangon sa trahedya nga ilang naangkon. Alas 5.23 na bayan regapon sa ato kapagpanaguban. Good morning Henry mga tropa kay Norsin o Noren Hazel Alvarado Mid Holister. Good morning. Ukang Sir Dong Tuling. Good morning. Ukang sa uban pa mga tropa naa karon mga katropa galili nga walang gamisins mga tropa, daghan kay salamat sa inyong pagsuporta mga tropa sa XFM. Ako pang gisorbe ning uban re ay basig na padre mga tropa sa uban. Okay, kay may nang wa tay utang na mga tropa makita din he sa Picas mga tropa. Alfonso Bahudo. Good morning. Ubas tibok members pamilya. Si Marvin Ibano. Di basta-basta. Naglili si Marvin Ibano. Yan. Good morning diha Marvin. Katropang Marvin Ibano. Og diri mga tropa sa itong YouTube. Akong gililing uban. Og naadri mga tropa si Kuan. Kinsa ni si Makahilos. Diri na sa Kuan sa Palawan. Makahilos mga tropa. Michael Makahilos. Makahilos. Archie Makahilos. Good morning katropa. Watching from Rizal, Palawan. Yan. Good morning naman Archie. Nakadumdum ragyo siya sa Kuan. Nakadumdum ragyo siya din sa Exciting Pilipinas nga YouTube. Yan. Salamat mo Archie. Dito man speakers mga tropa. Sige Kuan sa una. Isa pa gamit na katong sa katropang Arnel mga tropa sa Bullseye. So, dito ni Shell Gasigig Misin. So, salamat mo, Archie. Unya ay panghatag na po nga to sa imo mga minals kinabuhi, mga higala. Ipa-subscribe lang po sila aron maka-update sila sa mga balita. Alright, samtang alas 5.25 na sa Picas Bahin, mga tropa, sa Pickleball diri sa Kuan. Malampuso, mga tropa, nga napahigayon, usab. Ang independence, itong independence ang Pickleball Tournament. 2026 nga gihimo kini ni atong Hunyo 12 mga tropa sa Pickleball Power sa populasyon na bunturan Davao de Oro. Gani sumala sa provincial government of Davao de Oro mga tropa nahimong malampuson ang kalihukan tungod kini sa aktibo mga tropa ang partisipasyon o suporta gikan usab sa 11 ka mga munisipyo, mga opisina sa Congressional District 1 o 2. Ingon man mga tropa sa kapulisan ang torneo mga tropa kabahin kini sa selebrasyon sa ika-128 nga araw ng kalayaan o nagtumong kini sa pagpaligon sa pagpasiugda mga tropa kahimsog panaghiusa o sportsmanship kaliwala usab mga tropa sa lublupyo sa lalawigan mga katropa sa Davao de Oro. Alas 5.26 na bahay samtang lain pang bahin nagapahayag usab og laom nga panagapahasubo aga City Government sa Samal Island ubos kini sa pagdumala usab ni Mayor Reyes mga tropa og sa mga tint sa City Council sa pamilya ni Rene Bater Bunya usa ka batan-on mga tropa atleta nga nailhan kini tungod sa iya mga tropa dedikasyon og inspirasyon sa kabatan-onan agi ga pagpasidungog sa iya mga tropa nga hatag usab nga kontribusyon sa komunidad. Giaprobahan mga tropa sa Saint City Council ang usa ka resolusyon nga naghatag og simpatiya, suporta og pakighiusa sa pamilya Bater Bunya atol mga tropa sa kasub-anan mga igso. Samtang alas 5.27 na bay, diri gyapon sa atong pagpanaguban sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Yaw kasab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City pinaagi sa City Mayor ang tanan mga tropang panabuan nga makigaambit kini sa paghatag usab og katapusan nga pasidungog ngadto kang Rene Clert Bater Bunya pinaagi usab sa pag-apil sa funeral convoy nga muagi kini sa dakbayan. Gidasig usab mga tropa ang publiko nga magasulob kini og puti isip simbolo sa kalinaw gugma og paggalaom samtang gipahinumduman usab ni Mayor mga katropa nga ang iya mato pa ang kinabuhi sa nisgotang atleta o giampo nga malinaon niya nga panaw nga usab sa langit nga pulianan sa Ginoo

0: sumala usab sa LGU Panabo. Pinaagi ni Mayor Joe mga tropa nga ang maoga panagtigom usa kini kapaagi sa pagpakita sa panaghiusa sa komunidad o nga paghatag usab o nga respeto sa nahibiling panumduman ni Butter Bonia mga katropa. Alright mga tropa, magandang ang tuga balita mga tropa sa Davao Region mga kaigsuunan. Oras alas 5:28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta ganda na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tamon sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tamon sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, thank you, my good sir. Hindi, kung akong binulan niya, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukbal bakong menstruation.
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, urara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, masakabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Okay, si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Tagabukit nun sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Sauces Herbal Soap.
13: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes!
15: Sis the Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
16: Sis the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Relief sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo, mag-ata ba ani? Nani ba to?
18: Batogod daon, maunay resulta o epekto. Tung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag may ang gasto, daku ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
21: Gusto ko naman i-istali-stali mo na eskapilya?
22: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
21: Oh! Gusto? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
22: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
23: Exciting!
16: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, para ito, Pastor Pas, Alto Pagkarikuman, alas 5.35 na. Good morning, pag-usap ka, Ma'am Mille Rilampagos Kapala. Shout out ko, Bong, kaga Mayor Joe Rilampagos. Mayor Joe Rilampagos, dire sa Panabo City. Good morning! Panya sa tibok mga membro sa Sangguniang Panlungsod, mga katropa. Headed by Vice Mayor Hintilis. Sa'yo, Prok? Vice Mayor Hintilis. Hala, good morning, Rika, ninyong tanan, mga katropa. Kumusta man mo karon? Oy, kumusta po? By buntag, Rika, ang guan kay Area General Manager, mga tropa, sa Nordico. Nordico si Kuan. Sir Dimitrio Luzon Hagunos. Good morning naman na siya. Ani ka ng parinti ni Kuan, Sami Luzon? No. Parang parinti ni Sir Sami Luzon. So good morning, may muntag naman na sir. Alright, para enter rin mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Dari sa atong tulumanon, ako sang gilili pagbalik dari mga tropa ang mga naakaroon na katanaw mga tropa ng wa pa magkuan, hatag mo kay. Okay. Ning uban din mga tropa aron lang ditso-ditso ta. Okay, wala na. At least nga nakumpleto na. Alright, para enta mga tropa sa ato mga kinaguban, usbog ko kanito pagpanaguban mga tropa hatong kanato mga kaigsoon ng ato sa mga produkto, mga tabang, mga katropa isugutan taman. Ang pagpaligon sa atong lawas mga tropa kay nasayod man kita mga tropa nga atong pagpaligon sa atong lawas importante kay labi na kita mga tropa ang breadwinner sa pamilya. Kaya may tag breadwinner sa pamilya kita ang gisaligan no nga naatay pamilya ang gibuhi mga tropa. Kung wa tay kahimtang sa lawas di maayo, maipiktuhan ng ato mga tropa ang panginabuhi, di ba? So para mga tropa basko kakanunay para sa instant energy, mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Premium D3, mga tropa, ang soft gel capsule nga muhatag og instant nga energy. Tungod kini mga katropa sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. Nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga ko ga pirme nagaluya ang lawas mag premium D3. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Ayaw po kalimot mga tropa sa paggamit sa mga mag-uman na to. Gamita mga tropa pang espres ato mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mao kini ang tama mga tropa na atong gamiton Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Palit ka na din na sa nagkaniyang mga agri-store sa atong dapit mga katropa. Okay, padayon tayo mga tropa. Dari na ta sa ato ga XFM Mindanao Report. Uy, wala dining kuan. Walay bukid no? Walay bukid nun. Walay naka-standby nga taga bukid nun mga tropa. May mga reports mga tropa. Ato ga daibato mga tropa. Day reports ni Ivan Pulunan. Hinabanggikan mga tropa sa national government o private sectors. Niabot na mga tropa o kapin sa 20 milyones ka pisos. Ayuda sa DSWD. Himuon ko nung house to house. Katropas balita. Katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan. XFM Mindanao
3: Reports. Walay puas ang pagpasalamat sa lokal nga panggamanan sa Jansan og Sarangani sa walay undang nga pag-abot og mga relief goods og cash assistance alang sa mga labing na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga sukad gilinog ang Southern Mindanao, sunod-sunod ang tabang nga nadawat sa LGU Jansan gikan sa national government og mga private sectors nga mukabat na sa kapin 20 million pesos. Gibisita og gisuta na usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, pipila ka senador o congressman ang syudad, kung diin naniguro ang mga opisyales na matabangan ang labing ng inahanglan. Sumala ni City Councilor Richard Atindido, gianunsyo sa LGU ning niaging simana nga imuong house to house ang pagdilis sa mga ayuda gikan sa DSWD aron nga mahimong hanay organisado og dili maingon nga gipili lang ang matagan tungod adunay kamanduan ng presidente nga kinahanglang mahatag dayon sa tanan ang ayuda sa DSWD base sa community-based monitoring system luyo sa kung unsa ka kaapektado o kadugayon sa pagpuyo sa barangay. Matud pa, mupasa og listahan ang mga purok chairman sa barangay aron nga maihap ang tagaan dayon ipasa sa barangay ang listahan sa tanang lumulupyo sa LGU.
4: Pero if in the event na there are persons na bago lang nag-abot sa inyong barangay, they say 2-3 months pa lang, renter, ana, apektado po sila sa lindol, Filipino citizen po sila, sana-asa na sila gikan. Ang amuang advice, ana, is ipalista lang ninyo. This time, wala registration. Pagpangayo o valid ID or listahan sa pangalan, normal na siya. Kaya kung dili na ito na pangayuan, pagabot sa panahon, pakitaan po ninyo ang CSWD, no isa ng CSWD kung asang idala.
3: Karong si Manaha, lauman nga managan pa ang ayuda nga madawat sa syudad hangtod sa subling mubalik ang malinawong Jansan. Mga katropa, natural nga ma-stress, taliwala sa trahedya. Busa ang ngayon lamang nga natural usab ang imong stress reliever. Inom og Sunphone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Huwag yung problema mga katropa, maglistag pangalan. Karon di magdobli-dobli mga kaigsunan. Yan doon ang mga marukoy po. Pero, dapat mga katropa, kung maglista-lista lang mga pangalan diha mga katropa, ay po niyo pangayo ay ga voter's ID. Kung ay voter's ID mga katropa, ay pakita, dili mga katropa ma-appear sa listahan. Sa garing ano na karoon mga katropa eh. Siguruhon niyo mga katropa, nga butante mga igsunan, mahatagan ba? Kung usa ka Pilipino, automatic mga katropa, kung naalay ID diha makita mga katropa, kung saan klaseng ID, unya residente siya na dapita mga katropa, unya aron di madubli-dubli ang pangalan, boy, lista. Kaya uban, pagkita ang voter sa ID mga tropa, doon ay ayuda, pero pagkitaan pag voter sa ID, kung dili ka butante, di wapoy ayuda mo abot ya kanimo. Oh, Pilipino ya po na, puro mga aon, mga kaigsuna. Alas 5.42 sa bayo, driga po sa itong pumaraguban, samtang sa pikas bahin, mga kaigsuna. Lain pag report, dari gikan mga tropa kan John J. Librias, kay duha kuno ka drug personality, sikop sa pidiya. 34 mil kapiso, mga tropa kandidad sa Cebu. Nasakmit kini sa Butuan City. Katropas balita, katropaga John J. Lebrias sa detalye.
14: XFM Mindanao Reports.
23: Mga
2: abot ngadto sa 5 gramos sa gituhang shabo ang nasakmit sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga gikan sa duha ka giilang drug personality atol sa usa ka by-bust operation sa Purok 9A Barangay Libertad Butuan City alauna 48 ang takna sayo sa Kabuntagon na Hunyo 2026 gila sa mga otoridad ang mga nadakpang mga suspect nga sila si alias Atan 40 anyos Minyo og residente sa Chudora Palada District og ang ikaduha si alias Richie 61 anyos Minyo og Lumulupyo sa Purok 9 North Town to sa Barangay Libertad Butuan City atol sa operasyon nakuhagikan sa posisyon sa mga suspect ang usa ka pakiti sa gituuhang shabu nga mitimbang ngadto sa 5 ka gramo og sumala spidiya ang maong kontrabando adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos sa gawas sa illegal na droga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan ang mga non-drug evidence sama sa by-bust money og usa ka android cellphone og usa ka lighter nga gigamit tanggong karon da ang mga suspect sa pasilidad sa pidiya og giandam na ang pagpasaka og saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa section 5 og section 26 ubos sa article 2 Republic Act 9165 o mas na ila na comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Dika sa mas katropa ka, Junji Librias, sa detalye sa Boga Report, samtang alas 5.44 na bay, dari gapon sa ato gapagpanaguban mga katropa katugabahin sa mga balita mga kaigsunan hatol sa kanato mga katropa ngadto mga kaigsunan sa Sanson Gold Herbal Sea nangita ka ba mga katropa og Sanson Gold sangita kag Helsing Street mag Sanson Gold Herbal Sea ka mga katropa gihimo kinigikan sa kamunggay turmeric o cinnamon bark ba og daghan kaayog health benefit gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia mao mga tropa ga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes Sanson Gold Herbal Sea ang nasing healthy Sanson Gold Herbal Sea mapalit kini sa dagadiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Samtang sa laing bahin mga tropa dalikyatan usab nato ang report balikan natong Jinsan kay adunay casual test mga tropa sa Jinsan o Sarangani misaka kuno search and retrieval operation temporaryong gihunong katropas balita katropa ga Philip Olegario
5: XFM Mindanao reports.
14: Misaka na ngadto sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos ng ipagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Ano na 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang barangay Lagaw kung diin mo abot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon anaa sa 15 ka-evacuation centers ang i-establishar sa LGU samtang mitala na sa kapin 41,107 kapamilya. Food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera, labaw sa CDRRMO, nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan ug aftershocks.
23: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk.
14: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. 16 pa ang missing. Muabot na usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawas sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated o dili passable nga barangay E. Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air assets sa gobyerno aron madalhan og food supplies og potable water.
24: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan talaga sa lahat ng ahensya
6: na involved para ma-mobilize ang tanan niya mga available resources para makita na to.
14: Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahal og wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nakaya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Thank you so much, katropa nga Philip Olegario sa detalye sa mga report. Good morning, dekan Donix Don Relampagos. Matupan yung mga maayog paghigop-higop. Kapi. Katropang Bong, good morning. Yeah, good morning dia kang Donix Don Relampagos, ubas tibok membro sa pamilya. Alright, baka tapos ang report, mga tropa, top 6 most wanted person sa Surigao del Sur, nadakpan kini sa Talakugon, katropa sa balita, katropa Ale Vicente.
16: XFM Mindanao Reports.
8: Mahalang busong nadakpan sa mga otoridad ang giilang top 6 provincial most wanted person sa Surigao del Sur atol sa Osaka Intelligence Driven Operation niining bulan sa Hunyo 2026. Ang mahalang busong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Johnny D. Marohom sa Tandag City Component Police Station o gihimo dito sa Barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Giilang dinakpan sa alias nga Dudong, 48 anyos, minyo o residente sa Barangay Mabua, Tandag City. Gisir kang Dudong ang unom ka warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang maong mga warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 Tandag City. Aron makabaton og temporaryong kagawasan, nagtakda ang korte og kinatibok ang piyansa nga nagantidad og 224 mil pesos human sa pagka-aresto. Daling gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod og gidala diretso sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. I-turn over usab ang dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa ihang warrant. Sumala sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong seryosong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga wanted persons aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa hustisya sa rehiyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, pamo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much sa katropag Ali Vicente sa mga reports. Sa detalye sa mga reports, mga katropag, ikas na magkabana sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Alas 5.50 na ba, ay dito sa itong katapusang porsyon.
16: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alright, sa itong weather update, mga katropa, alang karong adlaw din sa Davao Region ng adlaw, mga katropag, Lunes, Hunyo 15, 2026. Ani ang mga tropa ang kumpleto ng report. Panahon mga tropa alang sa tibuok Davao Region. Diring adlawa ang epekto mga tropa sa Easterlies o hangin gikan mga tropa sa dagat Pasipiko. Maoy nagapadayon karon mga tropa nga makaapekto sa dakong bahin usab sa Mindanao. Busa ang kadaghanang lugar sa Davao Region. Makasinati o partly cloudy ngadto na sa mga tropa sa cloudy skies upan usab kini sa panagsaga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon o gabi. Posible usab mga katropa ang kalit usab nga kusog nga ulan na mahimo kining hinungdan sa pagbaha sa ubos usab nga lugar mga katropa o pag dahili sa yuta sa mga kabukiran panahon mga tropa sa thunderstorm. So ang temperatura mga tropa usab sa Davao Region mogikan sa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius mga katropa. Ang pinaka kuan siya pinaka init unya ang pinaka bugnaw 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Samtang ang dagat usab mga katropa hinay ngadto usab sa kasarangan nga hangin ang magapadayon kini sa kabaybayonan mga tropa nga bahin sa Davao Region. Hinay usab ngadto sa kasarangan nga balod. Ang pagbalod mga tropa nga gilauman mga kaigsunan sa kadagatan karong panahon na. So safety ta sa mga sakyanang gagmay apan giga sa kaya no di gapon magkumpiyansa mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:21 sa buntag, mosalo posab alas 5:53 sa hapon. Og ingon mga tropa sa Davao Oriental adunay posibilidad usab mga tropa sa panagsang ulan og thunderstorm sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental og Davao City. Partly cloudy gapon ngadto sa cloudy skies uban usab mga tropa sa isolated rain showers o kaniyang pagtutaligsik o thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon ngadto na sa gabi. So mag-andam lang ta kanunay sa ato mga bumabiyahe andam lang kanunay mga payong raincoat aron kita mga tropa dili maulanan kay kini magdalag ulan gikan sa init. Delikado mga tropa sa baga balatian labi naghinay kag immune system. Para basko kanunay imong immune system ayaw kalimot mga tropa matag adlaw pag tumar og Sanson Vitamin C mga katropa.
9: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yon mga katropa, maokin niya ang atong weather update mga katropa din sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Hinautan ta mga katropa nga amping na kita kanunay mga katropa sa atong pagpanag-uban ng atong programag inyong tulumanon.
9: Exciting Pilipinas!
0: Panating kong oras mga katropa, musunod na si katropang Larsan yon sa XFM 107.1 Tagum City Express Balita. Kunin niyo sa mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Inyong mapagkauban mga katropa si Kenz Acevedo sa Express Balita mga katropa. Tagalan karon sa katibang persa sa XFM Metro Philippines, papangunan sa among CEO President Doc Rebelito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine, mga simpre mga katropa. Tagalan sa mga katropa sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez at sa among General Manager, Sir Edwin Gary. Sabag tas Master Control sa katropang Gabalas, kabanas Gabas, katropang Larsanyol, o siyempre sa atong XFM Mindanao Report, sika katropa sa XFM Jinsan o XFM Agusan. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Buong Umaki Algabre. Nagkasalamat, nabunta ka natong tanan, dalay ko ng Diyos, exciting Pilipinas!

0: kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Iya, Sakel Humawan. Kaming akong council 1976 kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una gabi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw og ako ang inyo masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Dosan Isidro Davao Oriental, 34,000 kapesos sa gituhang ginadili nga droga na sapon sa usa ka individual.
1: Headlines.
0: Sa Makati City, Nicole Sidney Fontillas nga garbo sa barangay Don Salvador Lopez gikoronahan isip binibining mati 2026.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Hubog nga foreign national arestado human ng hasi o vendor o bisukol sa mga pulis sa Siargao.
1: Headlines.
0: Sa balitang dugang headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Lalaki patay human giingong naigo sa kilat.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa balitang national. Matod pa ni Senador Bunggo, ang pondo sa Fair Health ay pera ng taong bayan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Trump deal sa Iran magpugong sa nuclear weapon.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Jesse Van Rodriguez gipili sa o gipildi si San Antonio Vargas pinaagi sa TKO.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Taylor Swift napili isip youngest woman songwriter sa Hall of Fame.
1: Headlines.
0: Nakatrapa mga katotopaw ng headline hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Express Balita. Express.

0: Exciting Mati City. Ada ada mga balita seluruh di kawasan nasun katropa. Adlaw kita karon nga Lunes, June 15, 2026. Welcome sa tong tulumanon ng Express Balita sa buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako ginisikan tropang Ken Acevedo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatropa live kita karon nga makita sa tong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City. Ngayon man sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. O gadungan sa kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radio sa 99.1 XFM Mati City. Katropa, extend by kay mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlawa.

0: sa unang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ay hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold adunay powerful antioxidant, ang antioxidant compound na kung tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa itong lawas. Pag Santon Plus Gold, papalit sa mga suking butika nationwide. Malang pusong nasikob ang usa ka individual pinagi sa search warrant operation nagipahigayon sa San Isidro Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 11 tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 na itong Hunyo 13-2015 ang dinakpan ay lang si alias nga Albert 51 anyo single mananagat o residente sa Porok Gumamela Sitio Kaligaran Barangay Baon San Isidro Davao Oriental atol sa pagrikisa kang alias Albert nakuha gikan sa iyang posisyon ang binabadaang 5 kagramo sa gituang shabu na doon ay standard drug price kamukabat ngadto sa 34,000 kapesos. Ang suspect karon anan sa kusodiya sa San Isidro Municipal Police Station samtang ginahikay ang tanang legal nga dokumento alang sa pagsaka o kaso batok kaniya.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Sipikis pasapikas bahin kaanindot katahong pagkamaayo. Kini nga mga kinaiya na himong sentro sa itablado kagahapong adawa o ni ato milabayng adaw Hunyo 13-2015 samtang ang nagunang duha kaadaw nga pageant sa syudad ang labing unang bilibining mati 2026 natapos sa itablado sa MFGR Parks o sa Baywalk. Man sa mga adlaw sa gipagayong mga practice, dedikasyon o hingpit nga determinasyon nga budaog. Si Nicole Cindy Fontilla sa Barangay Don Salvador Lopez, gikoronahan nga inaugural queen nga nagdala og dakong garbo sa iyang komunidad o cash nga premyo nga 50,000 kapesos. Si Isel Labraque sa Barangay Mamali, bilangkat sa titulo sa binibining kauswagan nga dunay 40,000 kapesos samtang si Ara Aguilar sa Barangay Bubon Masaligon nga nakakuha sa binibining kinayahan nga dunay 35,000 kapesos nga pampremyo. Sa laing bahin, ang kalantip ni Maria Christine Dali Kasibua gikan sa Barangay Central may naghatag kaniya sa binibining kahupayan nga dunay titulo o gano'n ay premyo nga 30,000 kapesos. Si Precious Gift of Valencia sa Barangay Don Enriquez Lopez may binila sa binibining kabilin nga corona nga adunay 25,000 pesos. Malampuson nga natapos ang talagsaong gabi pinagi sa dagong suporta sa mga kandidata sa mga handler, sa mga sponsors o sa lagsik nga panahon nga kinasing-kasing nga may iba sa ilang lokal nga mga representante.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6 ng oras mga katropa sa dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: First Caniugan Festival o 60th Araw ng Tarragona. Malampusong giablihan. Sa report na nukad mismo din sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: XFM Live Report.
2: Malampusong gipahigayon ang opisyal nga opening program sa labing unang Kaaniyugan Festival kadungan sa selebrasyon sa 60th Araw ng Tarragona kaniadtong milabayng adlaw, Hunyo 12-2026. Ang maong selebrasyon itambungan sa mga lokal nga lideres sa lungsod sa Tarragona o probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental, mga bisita o mga residente nga ang tanan adunay katuyuan sa panaghiusa pinaagi sa pagpasiugda sa kultura, kalambuan o panaghiusa sa naasoy nga lungsod. Ang maong kalihukan ipangunahan mismo ni Tarragona Mayor Art Benji Kakabulaong kung sa diin iyang gipasalamatan ang padayon nga suporta o pagsalig sa katawhan ngadto sa iyang administrasyon. Sa iyang mensahe, gibutsyag ni Mayor Bulaong nga ang maong unang Kaaniyugan Festival nagpakita sa panaghiusa sa komunidad nga mo yawi sa padayon nga paglambo sa Tarragona o sa malampusong pagpatuman sa mga programa sa lokal nga pangalanan o mo sa iyang pamunuan. Gipasalamatan usab ni Mayor Kaka ang tanang mga residente o mga bisita sa pag-apel sa sa nagkadayang kalihukan nga gihanay alang sa mong pinakaunang kaniyugan festival o ika-60 nga katuigang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang lungsod. Usa sa mga espesyal nga bisita sa maong okasyon mao si Davao Oriental 1st District Representative Nelson R. Dayanghirang Jr. kinsa may pabot usab sa iyang pagtimbaya o pakigduyog sa mga taga Tarragona sa nasambit nga pagsaulog sa maong makasaysayang panghitabo. Gipadayag usab sa kongresista ang iyang kanunay suporta sa mga programa o proyekto nga nagtinguha sa dugang at kalambuan sa mong lungsod. Lakip sa mga mitambong o nihatag sa iyang mensahe mao si Board Member Ana Cheryl Tata Nunez Castro nga nagpadayag usab sa iyang padayon nga pagpaluyo sa maong inisiyatibo sa LGU Tarragona o sa kalampusan sa maong kasaulugan. Mas nahimong mabulukon o makalingaw ang opening program sa Kaniyugan Festival pinaagi sa pagpasundayag ni Mindanao-based singer-songwriter Ma Anchua kung sa diin gipasidlak niini ang intablado pinaagi sa iyang mga sikat nga awitin sama sa Itadyak Mindanao kada kadayawan og sayaw nga nagpakita sa dato nga kultura og espiritu sa Mindanao. Ang Kaniyugan Festival gibog na isip pasilungog sa industriya sa lubi sa mga mag-uuma og sa ilang dakong kontribusyon sa ekonomiya sa Tarragona. Sa katapusan gilauman nga ang baong pista mao'y magsilbi nga bag-ong simbolo sa kultura, turismo og panaghiusa sa lungsod og katawhan sa umaabot nga mga katuigan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Paling QR gipatuman sa tagong public market mga vendor na kauyon sa maong sistema. Sa report ni Katropang Larsan Yol.
1: XFM Live Report.
3: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa sudyat sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ni Maguhay lang sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tindera sa naasoy nga palingki o sa matod pa sa advantage sa paling QR nga makaligay sila sa insidente ng ilang ikahadlukan sa manalamang sa mapeke sa kwarta.
4: Juan, kanang dali ra pud siya kayo, hindi na ka mapeke sa kwarta o kanang lita na yung mga palusok na advantage
3: siya. Matod sa mga tindera sa tinderos nga dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay malibungan tali sa vendor o customer. Salit mahimong sakto o dili kulang ang ilang paghatag o sukli. Makalikay o sabmatod pa sila sa kahasol sa pagpangita o sukli. Panangit na ko ang kwarta o niya gamay lamang ang kantidad sa gipalit.
5: Advantage niya sir, kay exact amount ang ilang ihatag, no? Ang amuang mga change na mo sa example sa bills o sa coins, dili na kami mag-lisod o pangita o sa upang pangamdiyo. Niya, isa po, automatic po ng bayad.
3: Nasairan sa aktual na pagbisita sa XFM sa maong palingki nga dili patanan ang migamit sa paling QR. Salit maguhay palawang kining gipatuman. Luyo sa positibong katuyuan sa maong programa dagong hangit usab matod pa ang hinay nga internet. Hinungdan sa pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad, hinungdan nga mabiling abli sila sa cash to cash payment.
6: Depende po kay sa mga kanong walay signal ana ba. Isa gyud kung walay signal, hoy ang problema lang pud kung walay signal dili gyapon ta makatransaksak.
3: Sumalaba nga maong sistema kabayan sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong smart city ang dakbayan. Dungan ini nga malikayan usab ang daling nga pagkadaot sa kwartang papel. Masagad masinati sulod sa palingki tungod sa pagkabasa sa tubig. Walang piling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kanyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat Katropang Lara Sanyol sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ateneo di Davao University nagdalit og full scholarship alang sa tanang igsuon ni MVP Baterbonya. Postisya, padayong gipanawagan sa report ni Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
7: Formal na nga gianunsyo sa Ateneo de Davao University kun ado ang pagdalit niini og full scholarship alang sa tanang igsuon sa mitaliwan nga student athlete niini nga si Rene Clert Bobet Baterbonya. Mismong si ado President Father Karel San Juan SJ ang nagpahibalo niini human sa gihimo niining Santos nga misa sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao Senior High School ning adlaw nga Sabado.
8: Gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
7: Sumala niini, maglangkob sa scholarship grant ang basic education hangtod na kana sa kolehiyo, isip ilang kinasingkasing nga paagi sa pagtuman sa usa sa mga pangandoy ni Bobet nga makalampo sa pag-eskwela ang tanan niyang mga igsoon. Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat ang ADU coach ni Baterbonya nga si Coach Jess Evangelio ug ubang taga-suporta sa nahimong aksyon sa ADU. Sa pikasbahin, kagabi-i, mao ang katapusang schedule sa public viewing sa haya ni Rene Baterbonya sa Davao City ug sunod kining ihatod sa kagikanan niini sa Agusan del Sur. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya sa batan-ong atleta, ilabi na nga mahatagan og klaro nga tubag ang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug sa kaubang si Divine Adili ug mahatagan og tukmang aksyon ang sibisan kinsang adunay pagkulang sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy Magzanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 tong oras makatropa sa laing habig sa itong mga balita sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ngayhatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato ron sa pagpalambo sa itong immune system. Aron ng pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C mao ang Santon Vitamin C. Mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hubog nga foreign national, arisado human ng hasi og vendor og misukol sa mga pulis sa Siargao. Sa report na nukad sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, katropang Lemuel Ukay.
1: XFM Live Report. Report.
9: Naanakaroon sa silda ang usa ka langyaw kun foreign national human kini manghasi sa usa ka babaeng vendor ug misukol pa sa mga otoridad dito sa Barangay 3 General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte niadtong kadlawon sa Sabado, Hunyo 13. Wala gipangalanan sa mga otoridad ang maong suspitsado apan base sa investigasyon sa General Luna Municipal Police Station nahitabo ang insidente bandang alauna imedia sa kadlawon diin giingong hubog ang suspect ug kalit lang nga gilabay ang upo sa iyang sigarilyo ngadto sa naong sa biktima human daling report sa usa ka concerned citizen ang hitabo ngadto sa mga pulis na nag-duty duol sa Siargao Beach Club. Naabdan pa sa mga otoridad ang suspect na agresibo kaayo, namuak og baso ug nagsinggit-singgit og mga bastos nga pulong. Sa dihang gisulayan na kini pag-aresto sa mga kapulisan, misukol ang langyaw ug daling midagan hinungdan nga naginukdanay pauna kini una malampusong nadakpan. Nadakpan ang suspect pinaagi sa hiniusang koordinasyon sa General Luna Municipal Police Station, First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ug mga sibilyan nga mikooperar sa operasyon. Bisan pa man ug anaa sulod sa istasyon sa pulis alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon, nagpadayon gihapon ang pagsukol ang suspect ug wala kini mikooperar sa mga legal nga pamaagi sa mga otoridad. Gisiguro sa General Luna MPS nga hugot nilang gipatuman ang standard operating procedures sa pagatubang sa maong insidente ug nag-andam na sila karon og atukmang mga kaso batok sa maong langyap. Nagpahinumdum usab ang kapulisan ngadto sa publiko, local man or turista na seryosong respetuhon ang mga balaod sa Pilipinas, mga lokal nga ordinansa ug ang katungod sa matag usa aron mapadayon ang malinaon ug luwas nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Lemuel Ukay sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Casualty sa Jensen o Sarangani, Misaka, search warrant and retrieval o search and retrieval operation. Temporaryong gihunong. Sa report na nukad sa XFM Jensen, katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
10: Misaka na nga ito sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos sa Gaypagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Ano na 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang Barangay Lagaw kung diin mo abot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon anaa sa 15 ka-evacuation centers ang gi-establishar sa LGU samtang mitala na sa kapin 41,107 ka food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera, labaw sa CDRRMO, nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan ug aftershocks.
11: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk.
10: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. Dise sa ISPA ang missing. Moabot ang usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawas sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated ug dili passable nga barangay E Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air assets sa gobyerno aron madalhan og food supplies ug potable water.
12: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan talaga sa lahat ng ahensya

0: Ang Express Balita sa Buntag, inyo na makita live sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ngayon man sa itong YouTube channel, pakisubscribe sa XFM Mati Official. O gandungan usap sa itong higanting sibihanan sa radio sa XFM 99.1 Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita.
0: Alas 6:25 itong oras, mga tropa, sa itong balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Ang balitang nasyonal ihatod ganito sa Santon Plus Coffee Mix. Kini katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kung kapi ang isgutan, nga nangapi na nambal pa dyan kaya ka problema. Kung kapi is life na kaya ka problema. Kaya dili kini makadaot kanimo ang Santon Plus Coffee Mix. Doon kay ang Santon Plus Coffee Mix, dili pong kini makadik. Kaya wala kini caffeine, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nangapi na ka, nanambal pa dyan sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Express Balita.
0: Naglaom si Senador Bongo kaning chairman sa Senate Committee on Health. Nadali nga matubag sa PhilHealth ang mga reklamo sa pipila ka mga membro nga wala daw nakadawat sa saktong benepisyo human mamatay. Sumala sa viral nga post sa Facebook nga ang asawa sa usa ka namatay nga pasyente miingon nga miabot sa 200,000 pesos ang ilang hospital bill. Aban giingon kuno sa PhilHealth nga dili kwalipikado sa pipila ka benepisyo ang pasyente kay na-confide kini nga wala pa maabot sa 24 oras. Matod sa senador na kung tinood man kapadayon paghapon na maong 24-hour na confinement rule ngayang giingon nga anti-poor o gili makatarunganon ginahanglan kini ipatinaw sa PhilHealth. Gipasay sa sabniya nga dugay na unta kining gihunong ilawom sa emergency care benefit, matod ni Senador Bongo.
1: Express Balita.
0: Sa itong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Ang balitang international, ihatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa batang, aduna epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Na makatabang aron malikyan ng makabaton o glaucoma, katarata o ban pambalatian sa mata. Katropa, kung tanaw ni mo nga dunay na diferensya imong mata, ay napaglangan pag Vision X Plus.
1: Express Balita.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump, ibutyag ang kasabutan nga gilauman nga mapirmahan uban sa Iran, maghimo kining usa ka babag nga makapugong sa tiran sa pag-angkon o mga nuclear weapon. Mato niya kagahapon, Hunyo 14, 2025. Ang pagpasiugda sa deal sa sulod sa nasod. Si Trump ningon ang kasabutan sa panahon ni former President Barack Obama. Naghatag sa Iran og sayon nga agianan paingon sa usa ka nuclear nga hinagiban samtang bagong deal sukwahi. Gingon na sabi ni Trump, umalay kwarta nga ibalhin sa Iran sa ilawom sa kasabutan.

0: nga gitandik kini sa iyang gihulagway nga gatusan ka bilyon nga dolyares na ibayad sa tiran sa panahon sa administrasyong Obama.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa atong balitang sports karong adlawa.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka nato sa Turbo 4-man announcer, katropa, ha? Kung nakulangan ka sa performance, diri na ta, siguradong di makulangan o dili malang-alang si misis. Kinumrumi ka nun ay katropa, bahalag bang halang basta di lang yun malang-alang si misis. Pag Turbo Dietary Food Supplement, sa pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Nagpakita kusog o dominance si J.C. Bam Rodriguez. Umaniyang gitiki o si Antonio Vargas. Ugtungod ani nga kadaugan. Nahimo na siya nga 3-division world champion. Ang away gipagayon sa saka high stakes about D.C. Rodriguez. O wala pa mapildi. Nagpakita og iyang elite speed o precision. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa away. Bisan pa og si Vargas, misulay og ligon nga opensa sa early rounds. Si Bam Rodriguez ang dibawi og nakontrol sa duwa. Sa ulahi nga bahin sa away, si Rodriguez nakakuha og knockdown og padayon nga pressure hangtod nga napugos ang referee sa paghunong salaman pinaag sa technical knockout victory. Sa resulta ni ini nga kadaugan, si Rodriguez karon official nga 3-division world champion. Usa ka dako nga milestone sa iyang boxing career og nagpalikon sa iyang pangalan isip usa ka pinaka promising pound for pound fighters karon. Og karon katropa, gitan-aw na sa boxing fans ang sunod diyang target, posibleng mas bug-at nga mga laban sa umaabot nga mga bulan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 itong oras, mga katropa, sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At itong balitang showbiz, satod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap, katropa, ha? Basig medyo pugis-pugis sa iyong panit, medyo gas bang na, katropa, para kutis artista, wag ka na problema. Pag Clear Skin Herbal Soap, para kutis artista, hamis kaayo ka, katropa. Ha, Clear Skin Herbal Soap, doon nag-itatak na Yes to Health, ang imong pagapaliton.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Opisyal na gipasidunggan si Taylor Swift o gilakip sa prestisyosong Songwriters Hall of Fame sa edad nga 36. Siya nakaroon ang pinakabata nga babae nga na-induct sa maong Hall of Fame sa tibuok kasaysayan ini. Gihuptan kaniadto ang record ni Carol Bayer Seger nga ni-induct sa edad nga 43 anyos niadtong 1987. Samtang nagpabilit nga pinakabata nga inductee si Steve Wonder sa edad nga 32 niadtong 1983. Matod pa sa bio ni Taylor Swift sa website sa Hall of Fame. Kusog niyang isip or songwriter ang iyang kahibalo sa pagbago-bago o kapagsulat sa lain-lain estilo sa musika nga nak o makakumbinse sa matag genre. So si Taylor Swift karon katropa, malikon ako, siya na ang giilang Songwriter Hall of Fame.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 ang oras, mga katropa.
1: Express.

0: Good morning sa mga katropa karon diha sa may Madang Public Market. Kumusta, good morning. And good morning usab kang Tristan Wyatt Gulay. Good morning katropang Ken, welcome back. Uy, nakabalik na itong Facebook Live katropa ha. Makita na itong official Facebook page. Ito ang mga live stream katropa din sa XFM Mati. By the way, good morning po sa mga katropa karon diha sa may terminal. Uy, sa mga estudyante karon nga ang nakaroon sa Panimalay, kato na lang, flag ceremony ba karoon kay Lunes. Sa mga katropa itong estudyante nga, paingon pa sa eskwilahan, kanan dukul ra kayo, magiging ay kasagaran malait. Good morning, sinatalan mga katropa. Ting klase karoon. Oo, I think, ting klase karoon. Ang uban, ugma pa. Sa mga katikara roon, wamay klase Lunes sa ubang eskwilahan. Pero ang uban, naiklase karoon Lunes. Ito na insert niya katropa ha. And ugma, Martes sa mga drivers. Murag dunay pagtaas or pagpaba sa gasolina. Ito ang panidaan katropa. Tangilang sa itong official Facebook page. Kaya matod pa dunay pag-uso sa gasolina o sa krudo. Murag di mahal ang krudo rong panahon na sa unang panahon. Wala pa pugo na tao atong panahon. Or na tao na ba? Mas barato sa una ang krudo katropa mo na kunay balaan ha. Pero krudo mas di mahal man katropa. So well anyway, di gid ato masaligan kay inigawat sa panahon maotro gid katropa bisag maunay standard niya sa unang panahon. Maotro gid na tungod kay sa panahon karon. Kanaliging kagubot sa laing nasod. Bisag wa ra apil madamay. Ana na katropa kay syempre dito man magagikan tanan katropa kaya nga tuwa diri murag wa pa pay klaro di papud masaligan diha lang laay alas 6:35 tong oras mga katropa sa buntag. Good morning usab sa mga katropa karong mga mananagat ang uban karong galingkod-lingkod sa ilang mga bangka sa kilid ang uban napas na nagdungaw karon samtang gakape gadungaw at tubangan sa dagat. Gagunit og Santon Plus Copa Mix. May pagpangapi kanyo tanan diya mga katropa. Ginikanan po karon mga gibiyaan sa mga estudyante. Gibinlan og mga perte daghanag hipusunon, hugason, mga nagkalat diya sa sala, napas sa kwarto, hipusunon ni mamagpapa, ni ating kuya. Good morning sa inyo tanan mga katropa. And sa mga idols diya ni Kuan ni katropa ang MVP, most valuable player katropa sa natan sa basketball, si Rene Butterbonia. Iman nato ni personal na kaila pero makita ito performance ini nga kuya gilimudula katropa. Pag-abot yun sa basketball. Pag-abot niya sa basketball court, muragya po tirada ba nga kanabitang. Siyempre, kung naka sa basketball court, imuhan ang swito, hundaan ang court kung asa ka nipita mo. Tujok-tujok kay di pareha ta nang kahamis sa court katroba ni bang gaspang na ben hamis kayo at sa mga fans diya ni Rene Butterbonia rabi bata sayang kayo kay bata pa human ilan na din tabo. By the way sa nakakita sa itong official Facebook page doon ay ipagawas nga statement tong yung coach bitaw nga si Tab Baldwin. Tapos ni comment tong kuan kaning iyahang sa pikas katong duha man to ka player di ba na lumos kato si Divini o Divine o ni comment tayo yung uncle I think nagpost po iyahan ingon nga ulahi na kayong tanan bisan pag mag public apology dapat mangguna na sa kung tanaw katropa ba ikaw mang good coach ka ani ha di man siya nagpadhaw ta pero sa kuang personal lang bahalag nga suko mo diya. Ikaw manggaling coach, gisaligan ka sa mga bata na ng event, bata pa mga buto, bisag murag mamaw na gito glawas, tungod lagi kay basketballista. Naman sa imong poder, tanaw ni mong nine hitabo, ikaw na mismo mag-initiativa, initiativa, utok na lang gamito nun taba. Nga ikaw mo dala dito sa kuan, mutawag sa mga hingtungdan, saan pagluwas, muhato dito sa ospital, umuduyog nyo ka ba? Kaya mo haman itong kuhan. Sa imo haman gisalig itong bata ito. Kaya mo itong bata. Kaya pila pa man, 18 anyos pumunto mo si Rene Butterbonia. I don't know kung pila edad ito yung kauman. ikaw nga coach, ikaw unta mag initiative nga ikaw nalang mangitag pagi, ikaw pasabot na ko ba nga kung dito gikan sa dagat, sa hospital, ana ba dili kay magtago-tago? So may tawag naman na wala na gitago ng style na gitago or nitago dohara na. Eh di depensa man po ng Ateneo de Davao University, Ateneo de Davao, Ateneo de Manila University. Kaling admo ba? O di naman ito mga bugo, ito mga pobre, pobre mga bugo, kita mga pobre. Bisan pag mga dato, kabalo di anak, ikaw coach, ikaw gimingitag paagi di nga, eh, sa'yo mga nagisalig. Siyempre, gikan dito sa nahitabuan, kung unsa man galing nahitabo dito, hanto dito sa ginikanan, ikaw mismo mo pahibalo nga inan na nahitabo. Mismo ang ginikanan ni Rene, yung mama, palangga kaya na, kaya kabalo mo, tanaw mga interview ni Rene Katropa. Sa ulahi iyagi pasalamatan ang taga-agusan. Tanawa tanang interview ha. Ug interview siya pasalamatan ginang taga-agusan, taga-Mindanao, ug labing pasalamatan na siyempre si Lord ug ang iyang ginikanan, iyang mama iyang unahon ug iyang papa iyang maigsuon. Salamatan niya pirming nana pero inaton hitabo nga wa kay balo na ginikanan nga gidala dito. Ikaw nga coach, ikaw mag-initiative. Panuhak gyud mong lami hapako ng upaw ning na maglagol lami kay mamalikas. Ay. Man lang nag-initiative nga inato bisan pag inato na tawo kaguol na to nga may taliwan pero ikaw pud ta mag-initiative dia kalbuha ka. Kontak nimo ginikanan sa kinsa nga paryente niya dili kay abot sa panahon wa ka dito. Hay nako. Ay, we hope nga walay mga coaching nana dili sa Davao Oriental. Kaya yung nana magaling, adi mo undangan rin sa XFM mga kropa. Promise ganda.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay, skurin sa itong oras. Bala yung katropahang talang produktong inundungog. O madunggan rin sa XFM 99.1 Makati City. Inyusab nga mapalit sa mga suking butika nationwide. O wala ganyan sa butika katropa. Ikaw wala ka. Kaya adto na lang o diretso sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Dali na tunod katropa kaya narin na may mutan diya sa may A-Square Building, Barangay Central, Makati City. Diya arag hindi sa Ubos sa Bagong Pag-ibig Office, okay? Ubos sa Bagong Pag-ibig Office, diya sa may Baywalk. Okay, Ubos sa Bagong Pag-ibig Office, diya sa Baywalk. Namamutan ra ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Dali na tulog yan na nakabutang karatula sa gawas ng Yes to Health Clinic. Nakanindot niya, pag mato ka, magiyahan ka katropa, personal yung mga story ha. Magihan ka kung sa nindot ana imong balatian. Okay, ato na mo ka tropa ha. Abre na, Domingo hantod Biyernes. Alright, Domingo hantod Biyernes, mga katropa, murag na dala tatong di undang ang komentaryo itong coach mga ay, nako ni mo coach. Kaya hapak ko ng upaw itong tawana lagi na.
2: Ay,
0: alas, kurte uno itong oras mga katropa. Mga tunay Glanco, bubong nahagpat ng mga balita karong adlaw ang agipalihan mismo sa produktong ginamak sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa Doray nga servisyo publiko sa XFM Philippines, o gini sa XFM Mati Davao Oriental, ibanan sa paglumala sa itong station manager ni Katropang Arnel Cortez. Ik-standby katropa kay mong sunod ang programa Bullseye Live katropa sa itong Facebook page. Ikatropang Vicente Pichon Daport ang Bullseye Monday di sa Davao Oriental. Unang alas 7 at ang inyong mga katropa. Alam sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Nga ikaw o gako ang inyong mga

0: sa bundag.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may taglay na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
8: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
9: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
11: Kami kagong kwan sa nang kopi, Santon Kopi Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes ko. Na panyan, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
12: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Vision Max. Daghan ang natabangan.
14: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
13: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
15: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Big day lalim. Habang guys kuwela ka, trabaho pud ka sukad na dunggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dawman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
15: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo.
18: Pakusog.
17: Turbo.
18: Pagdugay sa away.
17: Turbo.
18: Doble. Ang kalipay.
19: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
20: Murag exciting ning turbo ah.
21: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
20: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
21: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
22: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
23: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
24: Santon Plus herbal soap.
25: Normal oda, pagatibalong. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus herbal soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus herbal soap.
25: Hindi na.
24: Santon Plus herbal soap.
26: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, Osaka Sensor. Nakasulay ko 1 week na lisod ang tindog kay kabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sislipin.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
28: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
29: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
30: Iya, Sakel Mamawan. Kaning akong council 1976 kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa una gidi ko katulong sir. Dili mo nga ako baba.
28: Kamo saad? Mag Santon Plus herbal capsule na.
31: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
32: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
31: Ngano man?
32: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
31: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon, Vitamin C, Sister Pain.
1: Si Arlene in Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo o kaduha or katulog.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.

0: pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Nausab man ka.
5: Sangu ka, oy.
4: Dumba. Gimingaw ba yata nimo? Ayaw ko kaya nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usab na.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyaw, imnani, arun ganado ka, sige na.
5: Turbo

0: ka nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Sandal, good morning, City of Masi. Welcome mga higala. Atong Lunes nga edisyon. Imbukada mga higala karong semana, Monday edisyon. It's a 15 kita karon mga higala sa bulan sa Hunyo. Tuig 2020. Uyog inausap ko ninyo mga katropa sulod sa duha ka oras mga iksons pagkatod ka ninyo. Diligatong mga labong lampas ka mga impormasyon mga katikaran aksyon pagkita po balita. Dagkong mga balita mga higala din higanato sa syudad sa Mati. Provincia sa Davao Oriental. Lakip na mga higala sa Riyot 11, pulo sa Mindanao, tibok kapupudan mga higala sa Nasud, Pilipinas. Pulsaan! Nakabalik na gyud mga higala ang atong Facebook Live. Mapasalamaton kita mga higala kay ato na gayong magamit mga higala ang atong live feed platform. Dining atong paghahatod kaninyo mga higala. Dining atong mga dagko o edit nga mga isgurtanan. Pinagi sa programang Bullseye mga higala. Sa pangalan gihapon mga katropa si Bukbanay Hanay og Puwersa. XFM Network Philippines. Pagpanguna mga higala sa among pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remilito Uy. Atong Vice President mga higala Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan mga katropa sa atong General Manager mga igsuon Sir Edwin Garing. Ang pagtimon mga katropa sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Kinig hapon mga katropang inyong anchor man, Mr. Bullseye Mati. Bus kasulugoon mga higala sa kahanginan, katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa ato mga technical partner, engineer sa technical side, karumbuntaga, kauban nato mga katropa. Pagulang ninyo na dunggan sa iya pong paghatod mga katropa sa labang labas ng mga balita, impormasyon. Sulod sa 24 oras mga higala, pinangis sa express balita sa buntag. Inyong nakauban kagayin ng mga higala kauban nato karon sa technical side si katropang Ken Acevedo. Pabasab nato mga higala sa technical side si katropang Virgil Picong Ordines. Good morning may buntag, madayaw mga kabuntagon kamay hurot. Mga katropa din ni karon sa ato sa probinsya sa Davao Oriental. Dari mga higala sa component city of Mati sa 26 na nan ka mga kabarangayan. Pulsaan! Naglangkob si syudad sa Mati mga higala. Nangin mabunukon ba mga higala, masadyahon. Puno mga higala sa mahinungdanon nga selebrasyon. Ang atong syudad mga higala niining 19th cityhood founding anniversary. And 53rd Puhada Bay celebration mga higala. Una na kita ay labang unang mutya. Mutya ng Mati mga higala o binibining Mati mga igsuon nga nakoronahan mga higala gatong milabay nga adlaw mga higala ha. Kining atong mananaog mga higala sa binibining Mati mga igsuon. Congratulations mga higala ha. Kining atong labang unang binibining Mati mga katropa. Ikan sa barangay Don Salvador Lopez mga igsuon ng syudad sa Mati mga higala nga si Sidney Fontillas mga katrop. Kaya ato ding palauman mga higala ang naglangkob ang culmination kining paghuman or panapos mga higala ang binibining Mati 2026. Padayaw nga kabuntagon sa ato mga kaigsunan, mga higala, sa ato mga silingang kalungsuran. Dari karon sa atong probinsya, mga higala, diha karon sa atong kaubanan. Dari karon sa segundo distrito sa atong probinsya, mga higala, sa Davao Oriental. Ikan tres component City of Mati sa 26 ka mga kabarangayan. Lahos mga higala, diha karon sa lungsod mga katropa sa Isidro. Diha sa Gobernador Generoso, mga katropa, good morning. Dirasab mga katropa sa Lupon og sa Banay-Banay mga higala, madayaw nga kabuntagon, good morning. Kanato atong tanan sa mga kaigsuunan o katropa nato nga makakita. Katalaw o naminaw karong buntaga mga igala. Ribod mga igala sa primero distrito. Unang distrito sa atong probinsya mga igala kato mga kasikbit nga kalungsuran. Of course mga igala ang tapat syudad sa mati ang lungsod sa Tarragona. Good morning kang Mayor, Honorable Mayor Art Benji Kaka Bulaong. Atong nakahinabi og na interview ni si Mayor Kaka Bulaong mga katropa. Katropang Ken, basig pwede na to isingit tong mensahe bitaw katropang Ken ni Mayor Art Benji Kaka Bulaong kay dito po sa ilaha mga katropa sa lungsod sa Tarragona. Garbo po dugdungog sa ato mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Tarragona mga higala. Nahuman sa unom kadikada mga katropa. Sa imo na silang munisipyo diha mga igsuon. Karon pa lang mga higalang tuiga. Napahigayon ang labawang unang festival mga igsuon. Nga magsaulog mga higala sa kultura, sa talento, sa mga nindot nga produkto mga katropa nga naa mga higala sa lungsod sa Tarragona. Inaagi niining ilang first kaaniyugan festival. And 60th mga higala araw ng Tarragona. Nga malampusong gipahigayon mga katropa dungan mga igsuon sa Philippine Independence 128 Philippine Independence Day celebration. Katong milabay nga adlaw nga Biyernes mga higala. Tuloy-tuloy ni karong hangtod karong si Manaha mga katropa. Ang culmination ni ini mga higala Pizza 17. Karong umaabot nga Miyerkules mga igsuon. Ang highlight sa mga competitions mga higala sa Ilabong. Ang kining ilang Miss Tarragona mga higala or Bubay ng Tarragona. Karon pud ning ugmang adlawa Pizza 16 mga katropa. Karong bulana mga igsuon ang ila pong kompetisyon sa pagining mga maanyag mga katropa o mga maalam nga kandidata sa Bubay ng Tarragona o Miss Tarragona mga katropa. At mag-una pod mga igsuon subay mga katropa niining first kaaniyugan festival mga igsuon. Congratulations ha kang Mayor Art Benji Kaka Bulaong. Nilali mga higala ang agyagihan po sa lungsod sa Tarragona. Lately mga igsuon na lukupod ni sila o mga kakulian. Mga challenges mga igsuon na gika niya itong doublet earthquake. Pero padayon gihapon karon mga katropa. Kininiang paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa naisgutan ng lungsod mga igsuon. Aron mahatagan gayud mga higala ang katawhang Tarragonyo ining ilang labawang panginahanglan mga igsiala ug sa ilang pamilya mga igsuon. Sa ato mga kaigsuon ang diha pud mga higala sa lungsod sa Manay. Sa ato mga kalubunan kaparentihan mga higala diha sa lungsod sa Tarragona Caraga. Kaya nga kabuntagon gamay hurot. Atong panghinaot mga higala ha, nga kamong tanan ug ang inyong pamilya mga higala. Mga pinalangga natong tigpaminaw diha sa Caraga mga katropa. Anaa mga igsuon sa mayong panglawas inubanan mga higala. Sa tanang grasya gikan sa atong labawang mga kagahom. 7:20 in the morning mga katropa imbukada. Ining atong padayon mga higala nga pagpakalagad sa programang Bullseye. Sa mga higala sa atong Facebook page. Search lamang mga katropa ang XFM 99.1 Mati City mga higala. O sa atong YouTube channel ang XFM Mati Official mga igsuon. Human sa usa ka bulan mga higala nga na-restrict kita. Pasalamaton ta mga higala nga nakabalik na gyud ta. Og ere online mga katropa sa atong Facebook page. Bumalik kita mga higala ang programang Bullseye si katropang Vicente Bichon IV. Daghan pa natong mga iskutanan o naka-line up mga higala ng impormasyon. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! USI.
2: Gusto mo limong isalistari mo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di kong sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay di magkatulog o dayon. Nag magkamatmon ko dugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuig na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kanya ito dili man. Masama din

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Dahil mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pili sa inyong paboritong istasyon. XFM!

7:27 in the morning na mga katropa, alas 7:27 na mga igsoon. Ining atong Lunes nga edisyon mga igala. It's a 15 kita karon sa bulan sa Hunyo. Sa kasamtangang tuig 2026. Imbukada karong simenaha mga igala, duna na kita'y trabahong tanan. Tumana ang long weekend, very long weekend mga katropa. Kay sugod mga higala sa Biyernes. Naka-holiday kita mga higala tungod sa kasaulugan sa atong ika-128 nga anibersaryo sa kagawasan mga higala or the 128 Philippine Independence Day Celebration. Over gihapon ninyo karong buntaga mga katropa ang inyong angkorban. Mr. Bullseye Mati, mga katropa, katropang Vicente Pichon IV. Mabaganda mga igsoon sa itong mga technical partner, engineer sa technical side. Kaupan na ito karong buntaga, mga katropa, sila katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Dito mga katropa, sa dugang natong mga hisgutanan. Pagkuta mo hisgot mga higala nini mga naka-line up nato mga katropa nga mga dagko nga mga iskutanan. Lakat sa panahon sa ta mga igsoon ha. Lakat sa panahon karong buntaga mga higala. Matunpas pag-asa mga igsoon. Ugod gining Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ugod pag-asa. Ang pipila ka parte mga igsoon sa pulo sa Visayas ug diri kanato sa Mindanao mga igsoon makasinati og pag-ulan mga higala tungod niining easterlies. Matod pas pag-asa mga higala magpadayon gihapon nga ang Mindanao og pulo sa Visayas mga higala makasinati og kalat-kalat nga pag-ulan mga igsoon. Hindi matagna nga pagkambyo sa mood sa panahon. Tungod gihapon kini sa easterlies mga higala. Ilabi na ang forecast matod pas pag-asa. Nining mga isolated rain showers mga igsoon o thunderstorm. Dira ni mahitabo mga higala across eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur og nirigyon sa atong probinsya mga igsoon. Pagkita ba sa iyo mga igala, special mention ang probinsya sa Davao Oriental. Ang ginatibukan sa nasod Pilipinas, although makabatod pa mga igala, expected po nga doon na gihapon sila ay masinatian nga kalat-kalat nga pag-ulan tungod niining localized thunderstorm. Pero kita gidaw diri mga higala ang adunay prevailing easterlies. O kung gining nagpadayon mga higala nga kakulian sa atong panahon. Humanta mga higala na kasinati o pila to kasimana nga wag yung takatilaw ulan mga higala. Di ganito simana mga katropa.

0: Ni ata Risatos, Daba Oriental, mga katropa, City of Mating, wag yun ta. Katilaot pag-ulan, mga igala, kinina. Dili na makabawi ang ato mga kaigsunang mga mag-uuma. Good morning ha sa ato mga kaigsunang mag-uuma karon mga igala. Sa ato mga farmers. Kumusta ang ato mga tano mga igsuon? Ato mga gining lagot mon mga igala. Kumusta ang atong abot ug ani mga igsuon sa ato mga pinalanggang farmers? Sa ato mga pinalanggang mga mananagat or fisher folks mga katropa. Diri sa ato syudad sa Mati mga igsuon ug tibok probinsya sa Davao Oriental. Amping sa pagpalaod ha. Matag tinion mga katropa kay kita managat mga igsuon atong yung ibutang. Kabisan pa man ka unsa mga igala ka lami pamalandungon mga higala hunahunaon nga daghan kita ga makuha mga higala sa matag paglayag sa atong mga panagatang pangdagat. Hunahunaon gyud nato ang atong seguridad mga higala. At pag-abot dito sa laod mga igsuon, simbakulag dunay kakulian ang atong mga panagatan. Kaigon gyud ta mga higala nga may pagwa na lang. May pagnananom ta dito mga higala sa atong mga kabukiran. Di mo po dito, mabaso lang atong mga fisher folks mga igsuon. E maura po lagi mga higala ang isaligan sa atong mga fisher folks. May manandiha sa may barangay Luban mga katropa. Barangay Luban mga igsuon. Kaya ang atong mga mananagat. Every 6 months mga higala, depende sa season sa balod. Depende sa season sa balod mga higala, doon na sila'y alternatibo sa pagsaka mga igsuon. Sa pagpanano mga higala, kung dili medyo delikado mga katropa ang sitwasyon sa kadagatan, tungod kay dagko og balod mga higala, peligroso, na ibukid ang barangay Luban diri sa City of Mati. Pagpanguna diha ni Cap Linlin. Ang makasapupo mga higala sa ato mga mananagat para doon na sila'y alternatibo mga katropa nga panginabuhian samtang lisod ang panagat. Butsyag pa mga higala sa pag-asa nga padayon gihapon ang ilang pagpahimangno mga katropa sa ato mga kaigsuunan na nakakaroon sa mga landslide o flood-prone areas. Ngayon taon, mga higala, kung identified ang inyong area nga flood-prone or landslide-prone areas, unahon gyud nato, mga higala, ang ato o ang atong pamilya ang ilang seguridad. Ganto na bagyo mga nabiktima, mga higala, sa mga landslides, mga katropa in the past. Ang bisan gani mga igala kato mga milabay nga adlaw. Wala magkuwang matud pa ang ilang mga lokal nga panggamhanan. Pinaagi sa ilang mga city disaster risk reduction management offices. Sa pagpahimangno kanila mga igala. Natoy usadri sa ato sa Mati City mga igsuon in town. Dumdumo atong milabay nga tuig ba to? Late December ba ito katropangin? Nga doon ay intawon mga katropa usag yun kapamilya mga higala. Sa may lower Salazar, kundi ko masayop mga igsuon ang natabunan sa midahili mga higala. Nga porsyon mga katropa sa bungtod kung sa diin naanahimutang mga higala sa tiilan sa bungtod ang ilang gamayng panimalay mga katropa. Kini magong mga ingunani mga higala, very unpredictable. Dili gyud nato mga higala matag-an bisa pagtan-aw nato mga higala, solid ang ginini ang kahimtang sa yuta. Natales mga igsuon nga duna na siya dakong ginibitawong pader nga pangontra mga higala sa mga landslides mga igsuon nga gimunta. We can never be too sure mga igsuon. 7:36 in the morning mga higala. Dili karon sa ato pa tayo nga magpangalagad sa programang Bullseye mga igsuon. Dalita mga igala sa ato pang mga isgutanan ang atong weather condition karong buntaga. Matod pa sa pag-asa mga igala ang atong temperatura karong buntaga. Between 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius mga igala. Slight to moderate ang atong kahimtang sa balod sa atong coastal waters mga igsoon. Ang pinaka posibleng taas nga temperatura nga matala karong adlaw mga higala between 11 a.m. to 2 p.m. mga igsoon. Sa ato mga katigulangan mga higala hangtod na ni posibleng from 2 a.m. or 2 p.m. mga higala paingon sa alas 4 sa kahaponon. Medyo partly cloudy with scattered rain showers and thunderstorms na ang tirada sa panahon anang orasa. Pero ang atong pinaka-posibleng muhapag sa pinaka-taas mga higala ha. Between 11 a.m. to 2 p.m. ang temperatura posibleng muhapag. Naadira mga higala sa 30-31. Sa ato mga katigulangan mga higala sa ato mga pinalanggang senior citizen. Pagdalagyo din taon mo mga igala o payong kung magbaktas-baktas mo ning syudad. Payong ginini ang labakara. Tubig nga mainom mga igsoon ha. Kilisod na mga igala diha na tabo batis kalipong diha patabang ita mga igala nining mga naisgutan. Siyempre mga igsoon sa ato mga kaigsoonan nga naminaw karon nga nakakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa ato mga ginikanan mga katropa nga naminaw karon. Katropang Tristan Wyatt Vigulay. Good morning and welcome back. Ato ning kuangyod mga igala supporter si katropang Tristan Wyatt Vigulay. Dugay-dugay po may mga igala wa nagkita-kita ni Dris Facebook Live. At tungod lagi mga igala sa kakulian mga katropa. Ganyan ang Facebook karon. Very kuan gyud, very sensitive mga igala. Mo bitaw mga katropa, kining ato mga postings bitaw. Ato mga post sa social media mga igsuon. Dapat atog yung i-review pag-ayo mga igsuon ha. Kay baga bisan pag dili ikaw nag-post na share lang nimo mga igala. Basta ka mo go against mga igsuon sa principle mga igala. Sa meta, mga igsoon, sigurado, mga igala. Sigurado yun, mga katropa, ang tunay sanksyon ng atong account. 7:39 in the morning, mga katropa, dirikanon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga igsoon, sa programang Bullseye. Sa atong pagbalik, mga igsoon, human sa atong commercial break. Atong labang pinakaunang binibining mati mga higala o si Nicole Sidney Fontillas Icans Barangay Don Salvador Lopez mga higala. Unsay premyo na nakuha karon mga igsoon sa atong labang unang binibining mati Icans Bahin mga igsoon. Unya sa unahan mga higala ang atong mga personahe o liderato sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondop. Di partisipar mga higala ni Adtong Socio Civic Parade. Alang sa kasaulugan sa Sinto ika Sinto 28 mga higala. 128 Philippine Independence Day Celebration. Kalunindot nga Socio Civic Parade mga katropa. Nga kipahigayon diri sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Copy kayo ang ato mga personel, ato mga katropa. Diri na nga nilibot mga igsoon sa kadalanan sa syudad sa Mati. Samtang sa iskutan ng nasyonal, kining ayuda mga higala gikan sa ato mga kasundaluhan. Nagpadayon mga higala sa pagtabang mga igsoon anana. Sa dulan na 90,000 kapamilya na apektado sa lidlog sa Sarangani mga igsoon. At umilabayang Hunyo 8 mga higala ang natabangan sa atong kasundaluhan. Doon na po'y pipila ka mga inila mga higala ng mga personalidad ang itabang usab nagpaabot sa ilang tabo. Ikan sa nasyonal mga higala. Kining mga personalidad mga igsuon nga nagpaabot sa ilang hinanaling tabang mga katropa sa mga naapektuhan sa maong linog sa Jensen ug sa Sarangani. Kining tanan mga katropa atong balikan. Umalik si katropang Vicente Pichonafor. O pagprogramang Bullseye human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersa, tututukan sa Bullseye, Bullseye.
2: Ura! Asya maning bataan eh? Ura!
3: Pagtaman!
2: Marika, marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Alay, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang atubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Dili ko ganahan magsigig halubi mo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ba yung rusma. Kung kabingid ko dito mo sa Premium D3 para ano sigurado yung protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal

0: Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isuwayan ako kung saka ni kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan. Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ataka iskunta.
2: Ayaw mo bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo.
1: Upo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saturn, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
1: B! Ah, manakuhinom.
0: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 7:50 in the morning na mga katropa, alas 7:50 na. Sa sayo kabutakon, mga isod na sa ato padayin nga pagpangalagad, mga higyalas, paglayak. Sa programang Bullseye, mga higyalas. Kaupan niya po ninyo karumbutaga si katropang Vicente Vision IV. Bagat ang mga higyalas sa mga technical partner engineer sa technical side, kaupan nato mga katropa, speakers lawang. Si engineer katropang Ken Acevedo o engineer katropang Virgil Picong Ordinesa. Diri na kita mga higala sa ato pang dugang mga iskutanan garong buntaga mga iksuon. Nangin madaugon mga higala mga katropa ang pambato mga iksuon sa barangay Don Salvador Lopez atol sa First Binibining Mati 2026. Yadtong milabayng adlaw mga higala Hunyo 13 tuig 2026. Nakuha mga higala ni Miss Nicole Sidney Fontillas sa barangay Don Salvador Lopez ang kadaugan og titulo isip labang unang binibining Mati 2026 mga higala. Uban mga katropa sa halos usa ka semana. Kadi basta-basta mga higala nga practice, dedikasyon og absolute determination mga igsuon. Nahuman gayod mga higala ang maong patimpalak og nakuha ni Miss Sydney Nicole Sidney Fontillas sa barangay Don Salvador Lopez ang titulo isip binibining Mati 2026. Tungod sa iyang gipakita mga higala nga talento, kaanyag kaala mga higala sa maong pagtigi mga igsuon. 50,000 pesos mga igala ang nauli nga premyo mga katropa sa atong labang unang binibining Mati 2026. Samtang mga igsuon si Kuanpod, si Miss Hazel Labraque sa barangay Mamali ang ikoronahan isip binibining kauswagan title. 40,000 pesos ang nauli niini mga higala. Kuransyag manahimong first runner-up. Ang second runner-up mga higala ang Garbus Barangay Bubon. Si Miss Ara Aguilar mga igsuon. Kung sa diin nakuha niya mga higala ang titulong binibining kinaiyahan or second runner-up mga katropa with a cash prize of 35,000 pesos. Sa ni mga higala sa nakakuha sa atong atensyon o sa atensyon sa kadaghanan mga higala si Miss Ara Aguilar sa barangay Bubon atol sa iyang talent nagipakita mga higala atol mga higala sa talent competition katong dungan mga katropas creative costume and talent competition. Sa maong patimbalag mga higala kung sa din ang talent mga igsuon nga gipamala sa barangay Bubon ni Miss Ara Aguilar. Dili ni siya katong mga regular nga talents pagsaya o kanta, tugtog og instrumento, sport. Apan ang iyang talent nga gipaambit mga igsuon kining kaalam, kahibalo o pagbatbat mga higala kung anong kinahanglan o importante nga maprotektahan ang atong kinaiyahan diri siyudad sa Mati mga higala. Hindi kaalam nga bata mga igsuon is Miss Ara Aguilar o bagay po sa iyahag yun mga higala ang binibining kinaiyahan nga titulo sa second runner-up mga igsuon. Samtang si Maria Christendale Casibua sa Barangay Sentral mga higala nakuha usab niini ang binibining kahupayan title. Nakauli siya mga higala 30,000 pesos. Og si Precious Gift Valencia gikans Don Enrique Lopez del ang nakakuha sa binibining kabilin. Siya gayon o binlan mga katropas, binibining kabilin nga corona. with 25,000 pesos mga higala. Just the same, kay 19 man sila ka mga kandidata, the other 14 candidates mga higala has really shown their beauty, talent, passion, dedication, hard work for the said beauty competition mga higala. Kinibigod mga katropa, importante na mga higalang ingunani nga mga aktibidad hilabi na kay 19 cityhood sa atong syudad sa Mati ang giselebrar kadungan sa 53rd Pujada Bay Celebration. Dili nimo makita mga higalang ang atong People's Administration sa pangdumalahan mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario kauban ang atong sangguniang panglungsod. Tanan natong mga department heads mga higala sa atong local government unit sa City of Mati. Dili lamang mga higala ang pagpanindot, pagpanerbisyo ang direksyon o ginahimo nini. Apan usa ka importanteng aspeto mga katropa para mas mailhan ang syudad sa Mati o atong ma-showcase, mapasigarbo ang atong nindot mga higalang destinasyon sa turismo, ang mga susama mga higala nga mga aktibidades. O deserve po di sa tao mga higala nga maka angkon kita og mga susama nga mga festivities, activities and pageants mga igsuon kay kita nimo. Atol mga higala sa presentasyon sa mga kandidata gikan pa lang sa media presentation mga igsuon nga usata sa natagaan og tsansa nga makapangutana mga higala, murag tulo or upat ka kandidata ang atong napangutana gikan sa 19 ka mga kandidata nini mga seryoso mga higala o kining makabuluhan nga mga pangutana o natubagayod. Tanan ni sila mga igsuon na dunag yung katakos mga higala nga irepresentar ang atong syudad mga igsuon. Mahimo na silang ambassadress mga igsuon, just like mga higala sa atong gikoronahan karon mga igsuon nga pinakaunang binibining Mati mga higala. Siya gyud mga igsuon ang of course mo presentar sa atong syudad isip ambassadress. Yung mga tourism related engagements mga higala for our city mga igsuon. Kinipod ang atong nakakuha sa first runner-up sa binibining kauswagan. Siya pod mga higala ang posible nga mahimong representative or ambassadress sa tanan natong mga developments mga higala diri syudad sa Mati. Nindot ani mga higala kining gikans barangay Bubon nga si Miss Ara Aguilar. Tungod kay ang iyang representasyon mga higala bagay gyud pod sa iyang personalidad. Kinakuha niya mga katropa ang second runner up position or title og kining binibining kinayahan nga titulo mga higala. Which maupod ni mga katropa ang iyang yung passion or gugma mga higala nga ginahimo sa dugay ng panahon. Kaya usan ni siya mga higala ka environmental conservationist o aktibo siya mga higala pinagi niyaning ilang advokasya nga tuklas balod mga igsuon. Bago lang ni sila gikan ni sila dito mga higala sa General Santos City kinapoy taga MSU mga higala nga may appeal MSU main mga higala o MSU annex dito sa may General Santos City kung di tamasayop. Ang nianhi sa City of Mati a couple of months ago to benchmark ni bisita diha karon sa atong pawikan sanctuary sa Barangay Dahikan mga higala diha sa Dahikan Public Beach ni saksi mismo og nagtuon mga higala gikan pod sa atong mga local conservationists diri sa City of Mati ang amihan sa Dahikan balod sa Paglaom Incorporated sa ilang pawikan sanctuary o sa ilang uban pang mga environmental protection activities, mga iyan. 8 o'clock in the morning, in punto alas 8 na sa iyong kabutagon, mga iksyon trigeron sa atong padayon, mga higala nga pagpangalagat sa programang Bullseye. Balik kita, mga higala, kauban ang atong technical partner engineer sa programang Bullseye, si Katropang Vicente Pichon IV. Kuban sa mga pahibalo, standby!
1: Bullseye! Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon, dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.